Upo le pese si li atu le mana o le tua le mana faola mo tatou. Si li atu le mana fa malo lo le li. E manu ia I tatou lana fanau. Malo tu mau hakai fatala fatu alo vanga mo le atu ne I California. Io e se mangel mo le mau lute vopo ya tu onu tau sanga o ma isio na to lua. Out the talo mo le anapo. Wa yei latu. Mo ova mar se fulu tau sanga o tau iwi pe mal mai. Iai latou, mo ova mar se fulu tau sanga o fa mama latou toto tu lor fa fonga le tatu watanu. E iai latou, mo ova mar fia tau sanga o tau iwi pe mal stroke. Awala ni ngalo yati tatu o nei mea oma o lo e savali iai ma lo mautinoa o lo fa fonga le tua I lautanga. Awan ingali yanto oe, olo fafafonga le tua ilo leo. Malou taltonunga, malou fatua tua, ole manala I faola Yesu. Leangana yatau ave uma o tatu tinga ilungo le santa uwa. Ole taltonua, awole malue lue, awole masal salo. Fai malolotu tele, fai malolotu taltonu. Eta pena ele tua lisi amatanga fou. Sede Yosef fatalo vatu. Bavu tu bainai on hanga. Mazelina liwa anna. Salo fatalo falava. Le bavu tu bainai le nu au le li otawa. Peia no fai atu analela. E sele ta ua to telo la to lelo. Mavu tu maile tatu fale maipol tatu fufo. Ole. Baenga pio na uchitile, totele na tatu, muho onge tama, ova leta ivalu sefuru tausanga, iva sefuru tausanga, naiti nama na itama, lewa surufa iatu, ia lefia mo, ovo tatu, tatu tifewa iama, meangi yoma isamoa, yoe, meangi yoma isamoa, lea tatu tifewa mtatu, pio tinga ole tua, ole, ole toala, ole tinga so onga ponga ivi, ia, omea tatu tifa longuina, ole udu tinga, Ia ole mai ole lipi, o ngei mai uma, watatango to laula watu. O ngei mai uma, ya tong fitinga ya, tatou tua, na tatou feola mai loa, mua mua ave tatou taulasea. Tatou tele I feola mai loa, ave sao tatou tfale mai, tu lou alfafonga le tatou watinu. Na tatou wa mai loa, ile lalolangi. Mua mua si el lo matua, male manto ina lantama, su elfafou. E fofo ai le tino le tamaititi. Ave ese leila, la ufia, ma le telo ma isama wai. Ina ua luai aluai, bo yele suing o leo langa ma le soifuanga, suru fa ilo le fan mai. Ina ua su ina, masa ili ili fana ule poto salalau, mo nisi fo suinga. Aina tatu feola mai lua, si ilo kai kaiwa. Koi koi mai ale, yale ma alo makua lai fa feko ai ma elua, ka kero ulopo o lako ma sisi elo sisi ma ya la ku ile vai e ku ku ya anga amile la papa ka ka ile vai ka le vai ya ba ku lola ile fa in vai umala ile ba ku ku nga amile ku se piko ie ka le o le piko ie na fa in we si pepe ngale ma ya ka ngo ku le ka ula se ka ku ku ngolo nga ile polo lo nga fali Ko e mai le si mai ngare kanga ko Amerika ula se nga vai kai mingu ki nguki ko ku le vai nga ko fa ingol ka mai kiki ko fa ingol ka mai kiki ya ma fa ingol mai e bo de mamang wia sia ka kama bo pula ma ma ko mamang wia malus ai kasi de ie fa si ie le fa ingol mai pe ye pe di ma ya pe fa ingol ke mi kasi wa ka ko mai makau kia e makau kia Ai sa o malfa to tual to ina maluma tual nava te mal tal to nunga wa yai le mealo fa le tua I le ata ulasia I fofo le mai ya le lau kako ma ku kako ma e le waya ya la vea le ko ala le waya le vea le ko kinga ma punga le kua o le lipi o ver ke lu ngi ma kako ha a mai kako fa lo ngo mai sa mo ta to mai lo ni ele fa te lu ngal tal te fa le nga ina ya nai fo mai O mai nei, iau ngai fwoi tua. Su el fwoi tua. Iau wai lale maanga ia. Nea la peo nei ia le au nangamari tau tua le sunga ia aia. Iwe mia Joseph Wang. O to tele lanto wanga ianti ia.
sulu fa ia ti ai ia ai vi ia lili fa te fu ile tu le malo se fo ile ila na ua wala ma ye le so sa ni me na ta ta ai alu la te fo fo po ila vale na ti ai pe ti alu fo fa mai alu malo tal tonu e fa va venga le tu alu malo tal tonu wa emanuia a fa pe fo ye se vai o eta ma fai se vai so sa ni mo e tango te talu ia te talu ile tua fa pa ia le nei vai au te le inu ia moa so malus so se vai ia yo fo le vai paipa talu ile ni fa a pa ia le vai moa le fa malu longa lon tino langa le tau ia le vai paipa e vak o la ufang vai lia le vai le ufa tu langa le fo ua ulo wa malosi wato te le fo ila te ua la tu fe inu ai Ola fika la vaila. Fa ma fana fana a utile winna o ti talo ile li fa pa ia ya ma fa ba mal vai. Ya o ngai lu tin. Yala. Bo ko vai mo ile mere wo makwa. Makwa pe ole. Yo ile malo si do ia. Ta ua so se me ti ta ma faina o walo so fo malo lu winna. Ta talo ai. Ia al fengala ngala vai e fa ma fa ngal tayao in ko e pingi la oli in o le afiafi in ai te talo ile li e o ngal suka to to mua lunga se o nga punga hivi e o ngal tua e o ngai mata pe fa pe fa li tonu la vai e o ngai ai fa balo fa te fo tatu watenu o lo lantu fa ngai na ni te tuma ni au nanga Inu malu tajonu, tau mafu malu tajonu. Omen ta pena le tua walu malos. Ole kamale le fai mo la au. Menga koe au mai le tua, tu fofoio tatu tino. Marcelina, fatalo fatu Marcelina, fatalo fatu mai. Nika tu pai, fatalo fatu tatu pokalame. Fatalo fatu mai. Pap tele e vai mai lunga ta tu tu a e ol ta talo ma na pongi e ai asi si vai la si le si si wala si li mo ta tu lua si fu lua minuto te nei ia le tu la jazzi ta tu se ato va tu di si de ta tu fa fie fie nga wala fa tu mo le malo ta tu wa tu fa malo ati ya o tu le na wa tu amtadia nga lue nga le fo yaso ya pe fo ila tu le na wa anga ia ti mo tu malo mai nga lue nga Naik jamam naik jina.

0: Tasi Tasi Fa, Weary Station Road, Manukau. Ulea wa amata onata apiana va amoyu lai, au kuso masetema.
1: Potsabsa ili se sa molo ainga. Potsabsa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Ulea wa unanga ala car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu malauta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu ato lo fatu tuanga ile car city, tala fitu aso, tu ato si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e fufu e fatau ese lo fale, e te manao stangate fa longo ya oi, tau tua mo oi, ma mala mala mai laungangana. Vala o mai loa le malu mafatau bob le malu, ile olua lua, tolu ono o, lima lua iba fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iba fitu.
3: Isa ilisa no fame mawai o loa mo pepe ini tawile. O le baby way le tali. Mawa car seats ta avale pepe moena marisi o loa mo pepe. Atai mre lua tau sama o le warranty. Tui mafai o na kuliva yani sina atoa. Asiasi an le loa ina baby way I o tahono po le babyway.co.nz le baby way. What babies want.

0: Ya ufa fonga tatu wa tinuli po kalamba la reto leo la mo tatu le neyo uli pa le fa fonga yai. Sona fa boponga mo tatu la ngatu la neyo yaso. Ile chau tua fuit male unanga ale sunga fa fengenga. Ya la fa ile kopa. Ia le tua fa ta ile tua mo la nuk fa soa. Tatu temi mo tatu fa nangu. I a vea fo le tatu pisi le nye ile tu male tu. O mea tatu te yai. Ai misi ya le temi mo fana. Yoe. E hala fwe anga pisi o tatou. E a tatou tangofi lele e faa pokalame lele ma faa tulanga lele tatou taimi. Ma me fai lea taimi me lea taimi. E lava fwe me lea taimi ma le fana. Ia faa fte mo lupo lea tua o le fang fangu. O le faa manatu. Ina ia awa ni tu la fwe ina tatou fanau. Ile ye loku la fwe inga ai o le taimi avanoa. Ina ia lava si taimi tatou te faa soe ma tatou fanau. Ya ole tilo tilo fo ilea ole mana yo te fa mana tu mai mo tanto ya te fa fangu mai ita tu lo tu afia lo tu afia fi tono tanto ainga ya sola e pese a le lotu to ina ma lo matua ya ma kiri kiri solo ko inga po isi si ola na fa na wela le ino fo atu le lotu yo le si alu alu ka alu e sa wa ingo fo kwa ikuan pese le lok erika ere tu lo wal fa fo mal tatu watunu ole si e fai fai ale saka Palong malu pesen lo ko ing malu makua e kafo ya. Yer saka la ko as se ya ku kuol piko ku ala to wol fali. Pesen lo tai mi mor fa nau. Ya wa to wol ngote sistem tu pas udang mol malu ta tu wa tu. Ai mole tu lo fa anga mo to umala volu ma futu ba ilung ja tu pokramen ni vaeng ole tu tu. Pa vitai ma futa mai malu fo fa malu lo si malu lo sai. Ya tu te masani mangadue ngapi on fe ngai ta tu. Ya el tantonunga lo manuia auto umalaba pa malo fa tai ya ole to teli la tolo mafto mo lunga tatu po kalamitalo fa ya fa malo le vai mai tatu we vai fa opel tatu maftanga la so tayao ilunga tatu po kalami per masani ai ai mole tolo fa angal sunga fa fenga e ke pati va ya malfatu ya po mate va malpoye le kalisia e fa casa arasi ole ponona Lo fat for the sungal fa fenga nga vita poesi mal faltu ya salome Ole tema ya le ulunga seve ba ai wang fa pe fo ile fanau lo fat for the sunga ile li awa o sia wo ya pangamari yo fa ivalu ya la fo imbori ba lo fa angal ta fo ma ile sunga yo pun nei va angal ya so ma si ochua ya mal to telo ila to lo ma fu temai la ta tu te filo le sa ta ya ile lo fo ma le angal le yo ta tu mo tai si le langi Fa wawail tatu maftanga fa waw mo lenei fo iwa yasu tatu iwa banga. Iyo ya talo fai le mafuto maisi tina matua le ya lusila si walunga. Walu se furu marfiti tausanga lo matua lo mafuto mainai o tahuhu. Faftai tina lo fatu mo oe faftai manu yo fo iya lenei ya uli. Ale ase ngana tietia masi talo fu wale tau temali ilau fa fonga lenei yasu. Ya mai maisi fo iya le aso nafi ma le aso ngafua. Fa malulu watu fa mangalu si leo vai vai ilo toku auna. Ya ya se tau tai atoa ia ia olon va ia ia te mesa si ele ngangana i foi tai miele atotoa ia ni poklami fanga solo ai au te malu atu lau titi foi tama o le matua fa mangalo foi se leo vai vai ilo toku auna taua foi fautuanga mtima inga ilungo le tau tuma langar wede samua mal poklami le fifia mai e toi poupou ma mati matia ili tatu poklami fa soa male ata ili aso male aso ai manu ya tele lava fua fuanga le yaso Lofa te leatu mo esa mo leatu nubele faftai Tapo inga ne tatu tamam tina matue mo to malawa Sunga I fafengainga mo to faltua Ia malolo li tatu watu numaneye aso Taua malneye aso manaya Ia mali tatu maftanga pi on tatu yai Ole atu alofa anga mose uso ya Yemia Joseph Wang alofa atu uso Mo alo malo se tautua li tatu watu nufa Befot faltu ya fwai Ia mali tatu vaili na Iti tau mafai Alwe tau mafa ia lau vai Ai fia modu sosani ia na eva lau mailea Ai tau ole lei molu seifua maloloina Ta talo ilunga le vai Fapa ia le vai Ona e tau mafa ilia malou tal tonu malou fatua tua Ua e malolo seifua mai manu ya
1: O e si la fia mea e fatino e mafai Ona e umi aiso ufale motu ile lumanae A fai fo iye iso ufale motu O e si la fia mea fai na fatino ni isi ufua fuanga E fao ngaire e kutio lo ufale A wane emisia le polkalame O le malu ifale Ya fiafi wa sururu taitasi le sefulu ete aile faa. Ole a e si la fia ai au wala e mawhai ai ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te ai le wha.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fso soani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au a e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Awane e misi apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa. Mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe Silia tu iop ai ngai Samoa po Amerika Samoa. Mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masitotongi yaso tofi ma aso farele taitasi ma le aso luasfo lua se tema e o oi le aso luasfo lua o kitopa. Io e alba a fo ila tau e lafo tupe I dusa sa wallet I Samoa ma dusa tupe I Amerika Samoa. A fioan e noi I no fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Lynmore, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali de Wina o tupe.
4: Talo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fa for fonga ma mai mo mai bear in the Radio Samoa.
5: Yee!

Ole, tēmela kule wanchi le radio sam ole rivang ole a wauli ole ua se fulu malafitu mi lutu botene ia le itula e lua ili rivang ole a wauli dei ole a so lulu le a so lutupu a so fitu ole rimasino kitopa lua afe lua se fulu maleono ma lole ngā lue ma lole feyo le feiva e jute ia ma ngā lue ngafo e pio le ngā pati ai loutopa ia maile tae ona lila se ia uri e mai le rivaing o lea wauli ma lo le fai o le faiva ia ma lo fo i le le fa longo longo tinga e i la varinda sang pia le malu lu i le po ia o le hae fa mtai le lo fo le tua o le tau fio lono mai ia nei teimi o lea wauli ia ma lea fo e ma fai ia na fa ngasoloa tatu fe au ma ngā luenga i tono mao te malawa fa le fai ngā luenga bisi nisi o kampani ia antohi fo i male mamalu le au ave ta vale le au ave pasi ave loli ya ave uba ave DoorDash yo ole fi ave ina ufanda vuile le fa ta fa fa ole ni bunta wo tu wa yo onga ya ma lo le fa yo le fa ma lo fo ile on shine molile fa ma no fa chai le tu tu ale telling ya ti ti pio ni le tu ma changa mai le ta ona lila se ya ole mai fo is a team me le ma want le wo ta tu ma chai Lady Foy Vang on our Woli, say of Yale Fiafiana, nay, or the two owner, so Manupo Fungamua, Ele Polgamil, nay, or our Woli Fungamua, Ele Totua Fat Woli Radio, Samoa Tassi, Lima, you were told Amo, my Alkilani, Lucilla, and Toy Foy, Male Tassi, Ono Tessi, Malatassi, Famo, Elo Tato, Tolo, we Samoa, man, lo, lovely on site, man, lo, le fat man, los, Elema Fiona, la, lo, la Tato, Polgamil, Lady Vang on our Woli. Ya e fa tana fatu e au au na pa ia le tua o lo o tau suina li pavai o le onlai so se fanta fai te uranga lava ma lo le te talo ma lo fo i le o no sai ya e le gancho fo i le fa tana fatu e tambama tina ma tua pa anga ma sani ele tatu wala leo o lo ma futo mai fo le riva ingo le a wauli o a mai o lua o a mai oe o a mai o tau o ana me te pisi ai o ana me fa fatu ulu ilo ma fufau E le nifo iwe tau o le tau sang, ioi, se ue te pole te li nga meo wha le vlavi, o le mena ia lua ilunga, lo toto mau alunga, ia lua kua ilunga malasuka, lua kua ilunga, ia male, male kelo isi mauma, e le kaunga e mawai, a ngala ke ia wa e mawai, ona o le malo si o lo popoli, ioi. Fai le fa'a lavelave te tau ma tala fiangai o isi fa'a lavelave ia fa'a pasi kuu se hawa ngoi nei tamaiti se I tau maana pala I titi ai le nei tau sanga toi lua maasin ia una umaleo le nei tau sanga ian kwe amaka foi lele ngā kau sanga fok ia ele ngā tei lefa tana fa'a toi le nika hengole a wauli le malo si o le nuu malo le ngā lue malo le fai o le faiwa E le nei ia solunu ia olo fu ia solunu ia vavelo fu ia o le tana tau fa'a bea nga nga fia ina ko ngoro ko kongi lea ia avelo I fafu ioi wa aia ni te wa tele ni au behind ia ona pana pala ila ia leo lo suafa wa aia ni tele ia ni au aita lafu wa faaputu faaputu ia umangi la ia lea ia ua makua ili ilia tuwe lava malo suafa ia ona lima faya ilia Ona e malanga I sisi mea, wae kia nwaku I ole lmaleva alele. Ia ala e pipi I eilo ingo. Te ia ele check in, atu aifa mai, ia suma ia ele tule. Ia suma, ole ia ia waitana fui ele tongi. Ole mea la alea, ia waleva nga waku kusi e whakana ngoa ina muka upu, ia ngai kere manga e kokong. Olono winga, ia suma ila kako uosi kakana ngoa I kui. Ole ma, Ya on the mai mau ilo le tupe le tongi ilo pasis mai mau malau fa tonga le na fai mai mau koi mau valau ngu mai mau koi mau se vai fo on le tanto le usta yela vo tu la fono e to tonu o nei e tonu o e pe on to no pi ai ya ma tanto wa ma wai e le ri fo I vai tau o le so I fuanga Ya, tālo si o le dame mawa sevado, ea ngā ia tuai mana yalo ma whānau fōi, e ia onga, a wā, I mean, I tā whaonga fōi. Ea wā, o le vei asu mulimuli, nei o tū wanga wā, onga le whānau, ia mise I fōi, ea le tū langa I pei o ne yai, ea la tō wafo, ea la tō wā ngā mea o le lutu o tamaisi.
Ya ole fape mai ale au nanga le ale Veni Pacific le il mleva le. Ah, che nda le le ka pakanga le yele. Jaco Bell no le warehouse ya malevo. Malaki FC le masenga inga nga. Ya. Hey. Hey. Ya le fape mai tele ala to wa ofutino e le ye fo ia la e. Ya mo te mai tai. Michelle hava ia fana. O lewa taun du mai ia mea fō lava e a wale lo tua tamiti. E le ganta fui leo nai mawai na e a maofuta anua le toa sa mō ma le fitu sa mō mō le ipo le leo no langi leo sa unia tude iai e le fai unga o le dei fō I masina e a lono ingala te mawa umai lava I nā e a fai e te anga I ane iai nā e le tātou no whangana o le Evini Pacific e le mau ke lea ma le warehouse e a nai nā e le malewa lele Yeah, Lily. But John of Antoine, Rachel Sifa, Malanga, Point England, Lady Vang or Lao Woody. The Mojo Malavoli Fatasi, Lady Vang or Lao Woody. He led to a fat wow. Ale Tato, Ala, the only radio Samoa. Tasi lima iwa tolu a mo Se se mani an tulu vai ole wanti Ile ni vai ngole a wouli A lusu tolu mole a fa minute Wa te ai nei a lei tu la e lua Tau tu a fa'a wawo le radio Samoa Tasi lima iwa tolu a mo Mai I Auki lani ni usilanei

Super Gomali na ole nga taula bendi le divang ola woli bale pesi wa fai wa ina silia samo ah emma wa ile mo samo e to a ile mo ah e a fo emma mulu mai se me fo ile le fa mo le mo e emma le hanu ile a to sulu mala fa minute ole wote ile tolu

Oh, if you may let Dr. Rome Bandy, Ladivang on Lam, only Lagansavoy Lam, my Lapai Joe Failua, Malay Samoli, a band of a Vian Tway Foil Tato, Polokalam, the Fatma Solo, Ladiyang, only Mantago Field as Lului, Ankilani Nate, Lucia, so long the late band, Tanto Nan Winger. Tutu ma faiva lo filima e langa tui lea o le fantu ai nga tau sepe o le whenga iai e anisi o mantua ma whanau lea e whenga iai e le tu wangawa o ngai le nei fōi vai tau o le tau sanga ea wha malo antu ya lei antu o le sāi e lo me grei malo la mula fai o le faiva ea malo fōi le tafau I le nei a wauri a tono le nea wā fō wa mana wanga alwenga manga I tu fōi a inga e pei o na wha mulimai. Ya wa amatan matua ai a salava fidanga. Ya ma masalo e le fitau ilo pui le leo tau funga au ni polo misi ya. O lea ua fa a pia mai lea pati po lea vang fa ufai tono ni usila. O le mea le deyo la amantau fai a ba amantau tulai mai. Ya ai mise lava ya le matau. O le matau pupito silio na la walunga ile teleo fidanga lo tangata leo lo fa lia ile ni vaita. Ole taunga ta ole soifuanga. Eoe, ole taunga ta le ole soifuanga. Faila, e mawhai e se pātipo o se vāinga whaupuwhai. Na whaapea mai, totonu ole fiaso pe a mātou tūlai mai. Ole tau lea le ole a whaapau ye le tau ole soifuanga. Ea o meia ole a awe sea. O meia ole ole a whaapau watu utau tū māmai nai. Ia le tau o le soifuanga leo tau soifuama o tātou o lai tono le nei atro. Ia tono o ina o le alilifa iai a le tele o ni palota. O le afapea leo na maua ilea sofito o le maseno novema o le nei fo I tausanga. Ia ae pangale. Ia ese u mame ia sau iai faa matalanga. A vaenga faa upufai. Ia pefeo na faya tu lea so nafya soifuama loloina a onga. Ya e meise I tātou fale. Ia e peo I lawa e tele na anu iei wha matalanga. O le tausanga e lua a whelu sumalvalu I le pāns iai o tū la fono le toi teu te wina lea o Porokalame. Ea o tau wina I alamu whanau I tonu a onga lela a vee se ai masu enga o le NTEA. Ea o su inga nana whai e lalo le whainga malo o le National. Ea o le na wha lia fo iei le wha ngau le mali o le tele o nisi o pule a onga. Anto ai fo'i ma fai a onga, ya ona o lea swinga. Ai sa huwale fai ngā mā lo lato, ya mā lato swinga, pe tato ti e yo e ina, ya pe o lea le me o le au o tu ye. Ya ato no le lato fo'i na I en talatununga, e le leile me le fa me I lato. Ai a fai e ku fo'i e le le, o lono winga, ya te tau fo'i na toi fai si swinga, I le anga, yantu lea, I le lumana. Ya. O leo te manatua ia nisi o whale, manatua tantou ia I Samo. En tansi le whai ia o ngā e whaas furu mō ngupu ka meki a ngā ilfia. Ngā I le limas fu. Eoe. Ea, na te oma whai lea o New Zealand whanteita I fwoi le kwai ngā skailinga. E tolu wasenga, ai tatala ia mō meo pupuni fwoi ia o le potu a onga. Ia na whai whantasi umala ia lea ae vava ai whai a onga pe to a whaha, to a lima, to a ono ia le wasenga. Po wasenga nai tok. Ia ngā whiwi fwoi leo ngā mea fwa mai, so le work le mea lea. Ia le fwutoi fwoi, ia fwoi la ia lea. I le tai to luas fulu mō ntupu pe to luas fulu le whana wa onga. I le whai a onga e tas. Ia watawa I ma utou ia whai a onga so le. Ia wa ole mele ye, ole te leo nisi wa onga. A malo lo le whai a onga. Ia ona avantula le reliever. Ia an avantula le reliever. E le whai a ima mea onga ia na whai mea le whai a onga. I le aso ana nafi. Ia, a ele se mea fule na mea ole mea ole wana. Whantino ina le ngante tono New Zealand. Ai vampe fo ia isi antono ole lano lang. Ia a e talo whaila na ia tatou whana. Tano vai na yan tanto fa. O le mele o tupu ilo vain tau neo le soifuanga. Fa mai le mori maua nisi o tangata milionea ma pilionea le lalang. O le vain tau sanga le o tanto ye e misile sawa sawa o le sawa le ei ai. O ia te tauna u na ianga I ai. Ia le ola o ina o na yan tanto walo mafana. O le re winga o le fa mtalanga. O le lumana ilea o le tanto lalolang ilewa ye le temilere. O le ava va alua le ngā lulua o tangata ma masini computer le ye tuton. Ia polokalame ye wata uo AIs. Ina ia whaingo fie ina. Ia le whaingo ngā alwenga. E le ngantei tono fa le whainga alwenga.
ai olo tamu faifo ina ia fao fie tutotonu o maota malawa o le tautele o tangata ina ia fao faingo fie ilava o na faia lea tautua ma lea foi au au nanga o i manatua ele i faia lea fo ele i pisilfa mai o le COVID-19 fulumaliva ia sea sea lava kwa faa lunga kusikanga kwa fami i fainga aluenga mai le fali eo ae nga unga kupu alfa ma isa uma le lockdown le mwhaina o i ofisa e wa ailona i ele iai le olor company vo i lele le zoom a yo le fai atu ele fono po ofea o le atunu o le lalangi e tea umawa e po ofea vo ile vaipano e tono ni usila e tea lalai e mwhai la vona e talanoa atu le fali pangwa le mea ia ola lau internet ia ona mwhai leona e talanoa e tono i ola tau ofisa ia mwhai atu e ia unga aluenga i tua pe afa apia ele mo miona ea nga i tono la ofisa. O le suinga na lewe yeile nei ia la lolang, ia waila ele lua afe lua sfulu, lua afe lua tasi lewe lua afe lua sfulu maleon. O le ala le mewa lewe yeile la lang ili jemine. Masalo o le tausanga na seime vaya tadei, namo ia na pisa pisa tanga taile mele o le AI. Ahele i tusai ma le sawa sawa lewe yeile nei vaita. Ewe, wamakuwa sawa sawa, o le tuwa ia la o le anu ono tangata ia e awa. Pefa afeanu fa tino le mele o le AI. E o atu fangula ukala mo ia wa mfai le AI. E mi sea alwa inga le lo le chat GBT. E na ono wan wantua iai fai iai. Se fa mre molea. Se I fau ma ia saka website. E na ono fai antua iai fau mele website. Ta wantu ima me fau ma ia. E sa uma hairu. E se fa ukala iai le makwa sao sao. O le soifua ngale o tau soifua maun tato lai. Fata malai la tato I male o na ila fana. E na ia tilo tilo ia ila mele ta o le a ima langa ian tule rumana. Ya? O le a mis am tato le tele o famu yang. Ya e mise ila tina e ngau. Nifu ito e ngā mea fo. E na ia mafai ei o na a ngā I luma le o la lo ha o uina o le fana. Ia mafai tino anto I lava. Manisu inga e pe o na tato yang. Ioi, o le suinga o se mea piko I sili lea na whaingata o na whaatino I leo langa ma le soifuanga o le tangata. Ai o tua antu o le amatanga o le suinga. Ea anto nua lai ta atia mai ei se manuia ma se whaamriga. E ia ilo na tū lele, ia ifo ilo na I tū wha lelele. Ai asili antu lelele no le wha lelele. Ia e maanga yalala ngā kako wō umaia. Nā, whaia kua I fo'i. Ah, fiang ye elfa na wa ngom tu wa ngol ri tu sa.

0: Ole le fali tuza lava pe over changa tafu ile le mapotu moele silsilantu ya ai amakailo inga multimini.
1: Yeah, fa tsai se manuka. I think it comes down to a preference, sa.
0: Yeah.
1: Ole melale nga ile sala no pe ole ainga. Ona e mana ia le vai ma maula I tisi.
0: Yeah.
1: Are we comfortable living together in a 3-bedroom home? If I feel na manage ta to le tu lang ya wa fo yo ka ko la ba ya mo wa le me po wa la lo le ulu ya wa wa la ba fo le a but all what suggestion so long as the family is happy and they think they can manage le tu lang le to lu po tu mo for a little while, that could be 6 months or a year, whatever the case would be, then it is a good time to consider at least you get onto the property ladder. It depends for lapo waile la afaile sa to apalaile ah so it depends on the situation afa pena to mama sina then maybe it would work afaile le sa to apalaile and then kids get married they can go on their own merry way and mum and dad la ye love na la wale le fai so it really depends le epile seta le black and white. It depends on the situation, then I can make some recommendations. And depending on the comfort level, and who's going to be applying for the mortgage, there's extended family involved.
0: E kaunga fa kaua ngiska ko fale po kaya. Ya wafu le ngon ku yole fale o paimala fai fai yifo yere kala ya mama ya no mailola yele fape. Sen, eleila waka fuelanka ko fiel mele fiel vaenga la yo. E au noa ma se fa tala noanga fuile. E tau fa malamala mai vaenga e se umaya emele. E sel tau wole mele ole ya fui. Fafsa ngai mu tala noa. Ye pe tala noa tfo ilunga le telefon.
1: It's a little bit of something. It's a little too long. On things do change. It's a while. Who's going to be involved? Risk involved. How long are we planning to live in this house? It works. It works. And everyone has a plan. We have a plan. And we could then sell it off and buy a bigger home, at least getting into the property ladder. So, but it comes down to a family comfort level.
0: Ko a velis ka se la wa fele investi fa ta wisi sta fa le fa nga ko ile e kutir fa ya wa le lek tei tei le malo si ole ai malo lo si ai le ni vai ta ya e molen tuela nga nga fa tei ya ai tang pulo le lo fo le tuela tei tei tu lo soi fo mala ban tuola le na fo ve ye so fo ta tu tu fe lo ye lu nga pa mo nga lo le ya ile lo fa mala nga le yo le tu ai mo ye lo fi nga lo tu lu nga ile ta tu fi lo inga ile ni vai nga le fi fi pe fa pe fe ona so tei tu le malo le tu.
1: Yeah, fa fa ile se manu mo ne fo ifa tsala noanga le ne fiafi ye pe ile vo tsatsu tsala noanga o le manasu ina ye ye se ava noa ma fa yona so soni le malu le tsnua ye se sili bili mayon le olu fitu balu tsolu fitu balu fa balu o le olu fitu balu tsolu fitu balu fa balu o o e meli mai on emele.palamo at loanmarket.co.nz. Yeah, fafte tele mole fafong anga le ne fia fi fafte fu se manu.
0: Tai.
1: And radio na moto e fe lo ya tili pe le va yasu. Ya manu ye tele ya malo longa le fia fi.
0: Ya ta to mai ye ta se pe ne sa no e fa so fu ye mole ni va en olesu. Ya so fu ole fu tu ya emel pala mole to to mole na na le loan market to pe ne fa fu nga tu ye. Wala ye le numero na pe ona ta. Wa olu fitu valu tolu fitu valu fa valu. Viva olu fitu valu tolu fitu valu fa bruiva wala valu fa chaloina le ya ole fa chawina le sfole motu mo e malu ai ngai to tonu le ni tru o ni singla ole wo join luce fulmer family do tonu tale ole tula elima

if you only dying or left your feet, I will join a full family for me to turn a tile on Lake Tula, Elima, and Tafu Lima on the Toyma one to Lose, she found Pongo Tala Ivay Fanua, that man Tanto Tala Foy Talong and a period Tania on the city to lay Musica Mafa Vivian on the man of Ayunga, Wenga Langa Taylor, yeah, on us a singer for your day if you feel a saloon land, so the tupu I find. Ole wa e ma nava ma lole fe yole feiva a fe yitele ma nava te ma nava ile lima. Ya on the side, na jose furu fa aminu te ta lima. A fe te ma nava le a fo le lima po le tau le onu. Yele e se meo le a vave e fo e le fali. Fa uma leina ye ui tu la. Ye po o si tu la e tasina e te toi. Ye ole e ftoa e alu ila yele le fali. A fe fe fa le le fo ya ka komea. Ile ni va e ngole fiaf ya fa ma lo tuai. Ela kwa maleo tiano Ole sifo I java alea Elele ya fiololo idai Hillsborough Malo le ngadwe malo tafa Ele ne vaenga le fiafi Wati sone le antawa vimora Kuso Ea fa taile mautomai Ele tatu tautua ele ne vaenga le fiafi Afayo oe ose ave loli lapisi Ale vaenga le wata Ole waste management Leala tautau ina Ele lapisi au kilani saute Ya ma au kilani isa sai. Ya olefa pia maile tana leo tufaitao tuwa ili. Na iva hanga olefa fi maile li jofa wa malo wa niusilo. Ole na ua ufo inatu. E mafayo na efa antawina. Ia le loli la pisi. Efa ima upisi nisi. Ya ole tana le naipi ona ta ua maye. Ifa mayo fwe tuna inga. Ito tonu ole company ele waste management. Lea la toute maua kono karate maile pulenga nua au kilani pole Auckland Council. E la toute awina ile la pisi ya au kilani sasae ma au kilani sautere. Ea ole fai maile faa matalanga. E lua ya options ya watu inatu ya ilatu ye aveina alatu loli la pisi. Ole vaenga mua mua ya ole faa malo lo tu mau maileo o ila unga alwenga ya le tulanga lea ta u ole redundant. Ole vaenga lona lua. Ia, ole mafailea, ona faa waupea, ona e fainga alwenga. Ai, ole a e faa tautaya le loli. Ia, ola upisi nisi lona winga. E te sapi lalo le waste management. Ia, le ema wale lanto kona kalate maile pule nganua au kilani. Ole finanga lona ole uni. Na, uafaingwa ina ole Workers First Union. Lewa lanto faa pe mayai le so. Ia, ole fainga le waste management. Ose... Predatory scam. Ya po se finga tau faa valea tau faa se se tele lea mea. Ya ma wala tau lamta iai. Ya le tau o le faa tau ina o le lodi. Wa manatua o le la ran lau pisinisi la pisi lau loli da la faa tau. Eoi. E leo ava tufua la loli mao. Ae ole mea. E te alwe su e mai lau nonga tupe faa tau e le loli la pisi. Ao o le teimi le angai e service e lau business. Ao o le teimi a maa maa le roti. Ia lono winga o le matafayoi na o e fai. Ia maa ono fapea mai ai ia le Workers First Union. O le a fapea lea ona te lea ile aitalafu pe te lea aitalafu. A ila antouia aveloli tolu sumatolu lewa tunga otu ya ile le filifilinga lea la antou te faya. Mua mua redundant. A lono winga. E umantua au ngā luenga, maleito e fai ngā luenga atua ia. Lua, ia ora wanule su e sau no ngā tupi, mai lau fale tupi. Ia ona e sau ila, ia le fa taulau aseta nao le loti. E la uele la pisi lea vai aso ma lea vai aso. Ia e tutongi mai o ele vaenga lea wa fai ngoina. Ia pola kampani lea sa e fai ngā luenga bomboa ele waste management. Olona tūlanga fai le tonua. Ia ole cost nao le maintenance. A pāle pā o le loli, e le ise loli, vo ele le, e le vā o le selau tāla, ma le lua selau tāla, le pā o le loli. E vai a skaunga kā o pā o mena o loli, lua. Ya, a fai le service po le alawa le me, e fā le tono le loli. Oka oka e staunga tā. Ya, fā popo antu lole, ya ima u la fonga. Ia fa popo tu ia ima le laise neina o lau pisi nisi. Ia fa popo tu ia ima isi maumea. Ole isi vaenga le ave isea mai ei i. Ole ale toi maua ima ua solivi. Ia ole ale toi maua ima so holiday pei ua lela. Fa kona karatea tu ia oe. Ia le loli lapis. Alono wingala. E tau mai ei i. Ia o se fainga fo ilele o lela a benefitia.
Yeah, the company and the waste management. I okay, ye got go ye avilot. Ye put tanto we all effort to win a ya tanto lurila. Pish, yeah. Elate to push me for pay to no let to be a to company. Na ye say of for never tear to it for to win a lamalea I umangi. Yeah, or maqua fame avinga mafa fa fire joy. Kono garanti la waste management mai le pulenga nua au kilan. Ia ono ia ilea mole se fulu tausanga. Le nasai ni ala tausanga e lua afe lua se fulu. E fa mai alea ila tausanga e lua afe tolu se fulu. Ia mai ole a fa pea lea ona fa wa wina pea ia le la tautau. Tua mla unanga a yeis fa le ton. Ole au ina leo le la pisi au kilani sau teneima au kilani sa. Lona wing. Ia ole a fa pea lea ona fea ngai ma ila tautau. E se fuye koe ngai me fa pea. Ah. Fingal wing, I umma koi fingma. Ya fa kaulo ma oil roti. Ah. Or fing of ye, le talale for me fatawe, oil roli ran, nail out business. Yoi. I remember mua tanto with down a fire aviloli. It's a tap. Ah, on a sila seal. Be it a fatia le toy tongue in or longa tupe. Lua. Wawa ai pe fia le ofo nala ofo mai ele waste management. Ie pe fia foi lauta. Ole na ole a AVO. Ie po ole me au mai le loti. Ie ma au mai e lava male, male package foi lele e te tau ona e talia. Ie lautupe maua le ole a maua i leva yaso ma leva yaso po le masina. Ie ma le foi masina. Ah. Ole me lale, ta huai tele. Ie le mana malama ile tulanga, ole fa tulanga ina le ole me ta ole business. Yo, el mele mang y el bol bol fa ka vuli lo ka lo mana ka papa kiu e ka fone a wan. Ah. Ya wa vo mo wa na kupe ku ra kupe ko ngora kan. Ah, el mele le le ran ko nga pisingi si fa pe. Ya, awai e fe lo lo nga ilo li lapis. Yo. Lena ole mo wa tu la va wa mu le na pisi le tu no lo li ala ya lapis. Ko ma ka kia nga ko nga me yo le fisil. Ole ala al tutongi ole da mea pe a ona tula. Mai, a, mu le la pisi. Ia, e tutauna sa la pisi lunga ole. Ole a fo, ole a wal. A, po lunga fo se mea. E mafayona sa sa a ye la pisi ai fui le la pisi. O ai la e fa ma ngaranga mea. Ole kosta e pa uya te ai le da mea. Ia, a, ole fia fo ila ka wole insua. A, fia tau e tutongi ya. E lunga ole tautua mara unanga ale waste management, ya male pule nganu au kila. Manatua ole teimine, uafame esele tele o ngā yoingo. Ya mamtafa yoile safianga ye. Male vaenga le uta uole Auckland Transport, le ilalo le pule nganu au kila ni pole Auckland Council. Ole teimila ni, olea mua faa se esi aile tele o mau ngāluenga na faya le Auckland Transport, Paule me le ua focus ye le Auckland Transport te le temile ne. Ia un tanto fi malanga ina ye fa la wei tele. Ah, pi ura ya ia no fo af. Ia ia kako pas. Ia ma kako ka vale ma. Ah, ia le telo isi vain o le lantu tautu. Wama le lantu ona. Ia le utoi fo ilava ilalo. O le Auckland Council. Ia ma ue fo ilale vain o fa apitoa. O le dawa tempa tau la imusila sila leye. Po le alkulanga wa tauna ye na vain. Ah, Malo to ye ya copo willy lema to my lady vying or la woolly name with pony of style, yet my lolling a louis, a man of foil on check or make a going. Ah, a fat tan of antula java lea or like for the apple. Sold, or look give a yak, or the fat leaf fuka moor commando, Marsway. Ah, or the mail of tell the elmo meca or the java you style le yam, or the mea if I acquail it on Makua, yea, or the mefwing I fight. Yea, why Sassilo for. Ya e moe ai lum kuka ni mele fe yelan kuka. Ya, e fie malo, fie malo mo fo ya. Ya, e pauna ngar me le I tanto I samo. Wa ole li I le ole fila, avale ma fuka me I samo. Pauna le me le I tanto I samo. Ya po ole mu kuka po fe te to fai. Ha, ola e ma fanga fanga. Na pa gwa alung. Ha, ya, a fai ele me ma au ka fole mu kuka. Ya, e ma kwa fia fia la nga mua ku fwi lele e tau te tau fa fa le le po. Ia, ona ma wai leo tanto le, le ngā se ngā se fwi lele olea, ole tanki viva e po le a. Ia, le na, va ma loa tu ele malo le turu olo ma futa mi sa mua. Ile ni va hengole fiafi, ae mo tanto le a veloli la pisi mo au kilani sautema au kilani sasai.
ya talo sia wa umana e alu e fatala noa la umata upu ya ma walo loto la usila sila awane ingata ili fape mai ya oa ule honga le loti oa ule wafaila pisingis ya e maala malama pe fiele tupe dauna alu ese mai ilau tupe mau pole revenue o lau pisingis e tutongi ai ya ula fonga e tutongi ai le GST ya e tutongi ai maoe ya e pe kokoe se kupe fasili voile ya e fa anganga wala le kei mie pae le pa ole lot na kei mie muwaile la pisingai kongo lau lot yoi fayasi ke leo vaenga tong chilchilei o te leo faya tu aule faya a leo ke faya ku ya e malama lama ona sainiei leo lau pepa

0: tainga I le tau malolo. Au e te whaatali. Whaatono nei loalo tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tū mau. Mai tanga. Po a maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma whai ona whai e fuolo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngofie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilola tonga fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
1: O e fufu e whātau ese lofale. E te manao sita ngate whā longo ia oe, tau tua mō oe, ma mala malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu I le olua lua tolu ono o lima lua iwa fitu. Olua lua tolu ono o lima lua iwa fitu.

lo I tau mō le aso. O leo langa tautua I le atua. Life in God's service. Roma mata upo e se fulu ma le lua, o le foi upo e iwa. Aua ne I faata ngā halofa. Ia ino ino ile leanga. Ia pipii ile lelei. Ia fefaa pele pele ai ile fealofani. Ia tausolo mua o na ava o le etasi ile atasi. O leo langa tautua ile atua. Life in God's service. E taa ua tele ia paulo. Leitu a inga o langa mo o mia. E ta tau o na ola ai, ma au au na ai, le ta ngata ua faa tua tua I le atua. E le ngata o totonu o le e kalesia, a o le tau tua ina o le atua, I so o se fe au, ma so o se ngā luenga. E tele ina faa ma mafa ina e paulo, a o a o ngā Yesu, I le tu a ai ngā o langa mo o mia. E ta tau o na olai le ta ngata whaatuatua. Whai mai paulo I ta ngata kerisiano o loo no nofo I Roma. Aua le whaata ngā lofa. Ia ino ino ile leanga. A ia pipii ile lelei. Ia ola whaano fani ta ngata tautua. Ma ia ava le tasi ta ngata tautua. I le isi tangata ngā lue. Ia ono sa'i I puapua ngā. Ma ia fina finau tangata tautua I le atua I le tatalo. Samo ai. O se faa manatu ma se fafangu tau. O le lu I taua paulo. Se I toe sila sila anea. I lau tautua ma lau au au nanga I le atua. Ile I tu a inga au au nanga, e fina ngalo ai le atua. Eleanga le ola tau I masui. Eleanga le ola faa maualunga. Eleanga le tau I atu o le leanga I le leanga. O nisi na o I tu a inga o langa mo o mia. E ta tau o na olai le ta ngata tau tua. I le atua. O leo langa mo o mia I so o se tangata tautua I le atua. A leanga mai. Ia lelei atu. A whaamaua lunga mai. Ia I loa ono sa. A tau I masui. Ia e I loa loto whaamangalo. A aisi mai. Ia e I loa anga lelei. Ia e I loa alofa. Ile tangata fiaola. O nisi nā oitu a inga o langa mo o mia. E fina ngalo Yesu. Tātou te whaatinoina. I aso taitasi o gā tātou tautua ma au au nanga. I to tonu o le mālo. I to tonu o nuu mā fio anga. I to tonu o lau tāpua inga. Ae maise I to tonu o lou lava. Ainga. Samoae, ua sao sao I nei aso, le loto leanga. Ua sao sao, le ola tau I masui. Ua sao sao, le ola whaamau alunga. Ua sao sao, le whainga e le isi tangata. O tala o le isi tangata. Ua sao sao tele, le tau whaaleanga. I nei aso. E fina ngalo le atua. Ia tātou iloa. Ona tautua I ateia. I le loto maulalo. I le anga malu. I le loto faa maangalo. I le loto alofa. Ma le loto maualalo. O nisi nā oitu a inga o langa mōmia. E tatau iso ose tangata. E tautua manga lue ile malo, tautua manga lue ile e kālesia,
tautua mangalue i totonu o lona lava ainga. Tātou te talo. Lea tū ae. Aoa o maia i mātou uma. I leo langa mō omia. E o lai i mātou. O e o lo o tautua. I le mālo. Malau e kālesia. Fisoasoa ni mai lou mana ia i mātou i lene yaso. E manu ia aia mātou feau. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaon. Ua mātou tatalo atuai nei.

0: Talo fa o tu finga le tau tala ma eselo fi fi fa longo le breakfast the radio Samoa o te ma ona.
1: Emo e olwa nga madole nei talo le tau ora nei fo I tae o fo tama ki ma kauro o ki lani no fa ngon fa sa longo radio Samoa se fulolo e le ma lulu e nei taimi o le tae o wingo le tau le so o le asu suru mata ngon fiela la le telo maingo o ki lani. Ile so lua se furu ma rungo na maafana whana mo au ki lani le so se furu no na mawalalo tae au pe au nia. O la fasaro foina awa o alang le leili tau le tēno vaenga au ki lani lua se funtasi. O na maurunga na e o ia ile maafana whana le ea mo tātou ile aswa tae au. O la vaenga yon tuatua la fasaro lang le leifo le asto na I fasaro na awa o le asa sapa u timu la so fua ma la so lua ma la so lulu. O la vaenga so luma na iatu. Final barrel a lot to in a mile by tau. It is the fear about oil, mafan fan or air motor, totally so, so I can top it, so I'll get a kafa, lose full name, and lose full tie out, lose full less to nai, lose for tassi less sa, lose full less on four, lose for tassi less or lua, lose for lua less or lua, why buy the sa, walk a top on it, some marca, okia, sort of coffee fame, or low willing at all day. Ya o kai au foi ya pa wan dei au dia tai au tu si fomo ma to ma lo si ya o nga ya le le yo ba nga ma tana na tana tau le foi tai au foi to mo le rida sabo e no was a fulu iva ma le apo te anele to lai ono region park tala pa fi fanga rida sabo le tai au la tu ro nga ju te mo ga rwe ga ma ri fa yo le aso pe se le mo o

Au te whawhiloa I tātua tinuu, ai le tātua porkalame masani o le aretoleola, ia o tātua walo te fo ili nei vai aso, I le aso, ia whapitoa mō nai whānau. O tusi lea mātei o sefulu, alfa upe sefulu tolu fai mai, o na lātou au mai lea o tamaiti ia Yesu, ina ia pae ane o ia ia te lātou, a ua vavao atu ele au soo ie na au maia. A le upu mō oi le aso le nei, e whatatau le, aso tā uo whānau whapea mātua, whaalongo mau mata no winga e le ngata ina e whaalongo, a ewa aile lei I le mea lai tau ma whaita mai te whamatala mai. Sa au whaitau le tala pupuu e winga I le tā uo o lo tātou whaalongo ma tau ma whai, e tilo tilo le lei I mea lai tau ma whai tātou whānau e whamatala mai I a te tātou. E ei le tala whapea, sa iei se tina pisi asi tina ele na aso, ta penanga le mea ai le afiafi. Ia ua vai vai fo I ono le aso a toi fea ngai mangaluenga. La fo ila kau furu ipo asi tina. Ia ma kau whakali fo ia le tanga mea, la fo I whakali mai lumo le sitting room le tanga mea. Ia e umo ngalu le nau nau ka ngā mea. Ia ma le te leo isi ana fe au, la e ma fau fau kope le whainga. Ia e le imalo lo I le po. Ia te ia le sau olana tama, la lai fai kukale altina. E ke ia le sau olana tama lai titi, la eu umai le ata I lona lima, olana ata sātusi. Sau olaka mkiki fai mai mam, wa ai fo ila wakale sātusi. Ia, nga fai mai al, makuala lai fai le kukale fing. Nga al fai mai al fing, e oia, maanga ia san le aka. Ia nga ole tali mai a, ea ngua mase kilikilu, wa fo ile pisi ranga mele fai. Ba un kukua le tama titi. Ia, e au ka wharon tina, wa fwy le mga oe wa ai mailo ni tina. Ke e au ka fwy marika mgeki, mai, mam, ke mga oe e wha matala ia ke oe la wakale ang akusi. Ia, asa e uar kukar ki ngafi maile e tina. Ia, ia wha matala saan leo ki wha long waku. Ia, a maka long wha matala le atal ka mgeki, wha matala la nata. A la la esa e uar kukale, ale wha finde ma fio so wha iso lo kongo le mkuka. Ia, tango maa ria kuro marika mai kiki. U maile li maolon tina fai mai marika mkiki. Mam, e mawhai nga e whaalongo maumata. Mawhai nga e whaalongo maumaka, lono I whaalongo mai, kikilo mai. Ia, ke iro le tina, tango atu loa le tina, ka pē malang na o ngā umule whaile na kuka, ia to atuli a ilo I au tafa o lana tama lai titi lea whapea ku loa I lana tama. Ia, wale leisan, ia se I whaali mai la ma whamatala la wata. Ia kango kuloka mkiki ila nata lea fai mai, ua whaasino atu ilo na tina le ata le, o le latou aima, latou aima. O lae lae fai mai le ata, o le ata lae na kusika mkiki, o lae e fafo le fale, le latou fale, le latou aima. O lae ulima, ia male la lae susulu mai le, e ate I latou, o nta mama lana, ma tina mama lana tama, lae susulu mai ate I latou, ia fai akurole ki ngā ilka mkiki lana tama. Ai se au kako ulima ili saan le akale atusi, ai fai mai tala alka mkiki. Ia, awa foila kako ainga e alofa le si le si a e atango ku lo martina e a fusi mai si antama so le songa fe la mota to mai le nei tala fa pe o ta mai ti la tu te mo mia le alofa a le alofa fo ile a fai ngo fi e ma fai ona fa ali I me alaiti fa ali se ata fai nga ka ngoe kusikusi se aka ma fa mal malama le ta mai titi a ia pe faali fo ini fesili e kango e fesili mai ai e tango e tali o se tala e te tango e faitau I loo tali I po loo vine ma le mesili na tāua o le iai lea o sou taimi e faava noa mo I latou e keiloa a e tuua va noa I lau whanau tuu se taimi mo I latou e te faalongo le le iai I a latou tala lai fai mai lona winga ua e faiaku I lau whanau e tā ua I lātou, ma e amana ia I lātou. Ma ai fwela ia Yesu, o Yesu, o ka se pisi o Yesu ila na ngaluenga, ma fua anga lea, ia lea na ngā o mai eina I mātue, wakula ku wha ngawe, e wha manuia I Yesu, ai fe ika lauso, ai sea, a wafo I lima fau fau lauso, lea wha lami lami menge ka maiki o le pisi lea li fau, le kele ngaluenga lea li fau, I lātou ma fau fau, e lei se taimi, o Yesu ma ka maiki, ai fai mai la inga uai loa Yesu, ngai ka Yesu, fai mai Yesu. Sole, aua le vau ia tamaiti,
na ia faava noa lona taini mo tamaiti. Ia makango au mai tamaiti. Ua faa manuia ia te ilatou. So le upu foi la mo oe lena yaso. Wa aipo e pisi tele. Ma velo pisi ma mea. Ua faaoa le taimi taua o oe malau faanau. Ia le tua. Matu iloa o matu taimi, whapitoa ma matu whanau, se mea sili na tāua e fausia ai o langa, ma soifua o matu whanau. Whamanuia i whanau, ona o Iesu. Amen.

ola te mai tala tala be fo e taimi ole tai au ta to amata mai sa mo lu se fulu te baba to lo ile ma fa fa le sa mo ne ba ngona tai au le mana ye langi le mo tau sa mo ne tai mo ta wa te fitu sa mo we got to tell the soul of us on langi le awa o e nisio ba ngo sa mo te ba fo nisio ba ngona te no e pa o te mo lu se mo re ba te to se fulu degree celsius mo ru ngana le bela le sa mo e le so lu se mo fa e lona mawalalo fata fiti o taro tala mai Samoa neva ya sore ta ole balu e le tau nei fata fatu pa angal taro pakalame le ngata ya Amerika Samoa pina fwele atano pere Samoa na taro mafuta nunga Facebook mari YouTube ori Samoa pina fwoi ni fafo kumai taro wala leo Samoa famo tasi ono tasi mali tasi ala fatu nei tae au maria faiva mfo fanga oma ole nei fwo yaso se mali talo le tau toro ni usara nei taro amata mali motu sauti fata lofa le malo le tino iso se vayang on motu sauti lo taro mafuta ai ma lo labra si fuo manuia se fulu vanu marunga le marulu fa ma wina mo Westport langa le leile tau e awa on iso taimi se fulu vanu marunga le marulu i wanaka fa solo ina pa ultimu langa le leifo le tau e le telo taimi on iso fa solo na awa on le tau pa unai wanga ni se vayang o timaru e le so se fulu vanu marunga le marulu fa solo ina awa on pa ultimu langa le leile fa fiana nei e Queenstown se fu malu malu ngana malu lo le so se fu toru malu ngana malu lui o malu pa solo ina awa o pa una e wanga mamani so taimi pa solo lang de le tau awa o ni so taimi Nelson se fu rival malu ngana malu le e le so lang de le tau ne le tai au pa solo na awa o e le fe fiana nei e kai chorus fu lo malu ngana malu lu se fu malu malu ngana malu lu fa ma wina mo in meka go fa solo na awa o lang de le tau ne fo yaso lang de le tau jelo bang a gray mouth fulu iwa maru ngana maru ole ea fa mawina mwonea stofi langi le leili tau fa sarona awa oe blenem fulu vanu maru ngana maru lu fa sarona awa oe pa utimu langi le lei niso temi neo le tae o Alexandras fulu iwa maru ngana maru ole ea e le nefo ea stofi fa solo ina awa oa pa unai wanga niso vayango Dunedin fulu lua maru ngana maru lui fa si maru lu kele oko bale ayo kara stete fata la fatu nei tae malo se fuo manuia fa sarona awa oe pa unai wanga niso temi Sifulu wano maunga na marulu fa mawina mo kalai stete ile so. Na motu matu le pi to lawe lunga na motu matu le ma motu matu i kai tayang. Na lua sifulu maunga na mafana fana ole ea fa solo ina langi le leile tawe awa o ni so temi le fefia na nei fata lofa na malo le tunu iso se vayango le lomua wening tone lo tala mafuta. Ile ne vayango le tae au malo lapa se fuo manuia fa solo na awa o. Ma ultimu ni so vayanga ile awa uli. Asolo na ngi mari amar sa vidi mai sa tesu sa as full farm maru ngan maru lu fama wina mo Wellington hen nei fo ya so lu so tasi maru ngan ma fan fana fama wina mo fanga re lang de leile tawe awa oni so taimi fa solo ina lang de leile tawe pa una i wanga le wauli ma le fa fiana nei tau ranga lu so fulu ma nunga le bela le fa ma wina le so so full vanu maru ngan maru lu fama wina mo tau po fa solo ina awa o pa una i wanga ni so taimi fa solo ina pua o le tai au lang de leile tawe tau ma nui lu so fulu ma nunga le ma fan fana roto ruo awa ole tawe pa uti mo nisho vayenga ne awa uli los furu marunga na mafanfano le sofa solo in awa awa fuori tau ili tena vayenga o Palmerston North furu iwa marunga le malu ole ea fa mawina mwore ne first tofi fa solo na awa awa ia le tau tele vayenga New Plymouth furu vanu marunga le malu lu fa mawina mwore ne fo yaso awa awa fuori tau tele vayenga o Napier furu vanu marunga le malu lu furu fitu marunga le malu lu fa mawina mo Masterton Herman Gortz good morning sir Then fatala for my master ten nail tie off I solo in awa my teacher tell me but when I wanga this your timing e master ten le so ma telling awa or tau le bin those full manu or ma fana fana fa solo point awa or tau lang de lei e Hastings full manu or ma malu lu fa solo in awa lang de nail tau Gisborne full fit manu or ma malu kiri kiri ro Hamilton la fatu nail tie malu si full manu lang de nail tau bo tau le so those full lua ma lua or ma fana fana or e kai ma ga for your cold Tama ke kaura wa ke lani no fanga fa sala nga radio sa mo ba ba tu fa fo wa mana i for suru mare la la to ye nei time le tai aus for tasho le maru lu e le nei time all the tai aus to mo winga langi le le tau le so a wa oni so time lu se fu maru ma fa fa fa mo winga mo ke lani e le so tai au pe au dia la fa so po ina a wa olang de le tau lu se fu tasi maru nga ole de vela on air Fa solo ina awa olang de leila sto nai awa ola sapa utimula sa fuoma la sa luoma la sa lulu orba ya solo mana ya tu

Whapa bongo bongo chui na mala bai tau nei taimi ole tai a ole tau tomo ole radio samo e na ua se fulu mal balu ua te ai nei ia lei tu la balu a taru tala mai samo pera fa fonga le tunua te fa salawina mo e pera tale tu la se fulu mal lua le ole le so ya mal fitu poana nei mal tau rungo taru tala mai samo ole nei vai aso ole ta ole balu ile tai a tai a ole na ua e fa fonga ua e si le fia foi Ia, tūrango I tātou tala mai Samoa pēo nā, lebu tia sui o le tātou reira Samoa pi ala ni fu estofi. Mā na ia le whanonga na ngātu. Tā penanga o tātou au, o le toa Samoa, ma le fitu Samoa. Ia, wālei po lolangi. Ia, leo loma nei le vēsa fau. Ma tāi, stamiona o toji tilo atu le, le whanonga sarongo o tātou talonga. Ia, mā sa fua la tā aloi tātou toa Samoa. Ele o se stemion o titiro le droa al baing o tamai tain. Ia a e o le taro toa Samoa. Ia a o nawa batu whamurianga le malo. E lo tajanunga wa lava matatoe. Wa o faiva tapua ia faiva maruia le na. So te roa malanga tatu au. Ma whamurianga mali tatu malo. Ia tau ina ia. Whapenao na lele le tia ma ia malie. Ya wa fo ile mai momal tapo e mai ele tno a a wore ngalo ya te oile upule il pesele aswa la la tango bon felice mega mikael ina ne yo malolo na e fangalo mai le ya chau so a manuia le alo tanto to sa mo mal tu sa mo bi ile to ya a e malolo wa langa malosi uma au pe a fa pe o ya ya a wone fangalo ina ya to mau pe on tanto fa tai e sa ile malo alo mata fa na ole tno so ole talaina ole po la langi ole amate australia mani usila ile lima chares fulu la stofi ole vai so fau ona so ile ile aso for rile aso sfumo le ono ke topa ile to kwata le valu ile fiafio jelo talo mo mai fa australia ta alo le tato tosa mo ma foran o talo mo mo na tato tosa mo asto na ile sfufito ke topa ta alo papo ni kirima le panona lo suli ma cha lima asto na ile ma chares fulu le porta alo engelani matonga O te fasolo atua ilia ili aso sana aso sifulu malo ke topa ta aloi fiti ma Cook Islands Ia male aso rosfu tolo ke topa ta aloi tonga male panona o te loa lesi ta morsanga na ilwe fai unga lwe aso fau Tonga male panona Papua ni ukini ili ma Samoa tatu ta longa non lua lea ili aso rosfu fao ke topa ili rosfu lima te ali lima ili fiafi Ia fasolo atua ilia ili ta longa engelani ma falani a New Zealand ma Cook Islands aso rosfu lima Australia ma fiti aso rosfu lima Engelani ma Papua New Guinea la stolse fulu New Zealand ma fiti la stolse tasi o lesi ta alonga ta to toa Samoa o le aso mua mua novema ta aloai matonga so ina nei te wa fesili po le ale tulanga po le ale format le fa nga fo le ile tulanga yei au ma pūru so le ta aloai a au tau silisila mai mato fa fong bai e pe e fōringa mai e fes e a fōi e ta aloisi au laile si pul mo isi au laile si pul lau tu di lau tu fulele wang a le format lau tu di lau atu a pool A o le leaderboard the top two teams from pool A advanced directly to the semifinal looks like ele ingi quarterfinals e le talong so o au lai lua Peter Lung o le pool A o au nai o sa o ele semifinal pool B and C why be I told air pools along to so long so pools B and C merge into a single six team table based on their interpool match results with only the top two teams advancing to the semifinals so sa wala ula jitulatu ele ingi quarter finals o talong ala jitulatu o aula fa the top two teams of pool A ba aula ia lua le sawa tu isi ta longa ia pule if so ta ifole le le ka alo we pela ta to matong a esel pule ye tonga alo ke va ko le lakka longa ma malta to sa mo a alo winga la pe for nga mai ole pule e a foi eta alo isi au mai si au le si po e lua foi au sa mai na ia no lo le eta alo ma au ye lua ilunga le pule ai Now, the Babadol Pool, LA, New Zealand, Australia, and maybe one or two other teams. Yeah, New Zealand Pool, yeah, Pool B, Mal Pool C. Ole pe for nga mai e yai ta long FSO e a for e ta aloi le au le Pool B, ma au le Pool C. Le la ve ta tu tonga masamo. So au la lu e sa mai na Pool B, Mal Pool C. O au la na e o ta alo.
ya ma wedo la lungol pul ai lau tau baba tunal format le fonga i ya mo talonga la fa lo tele na vanga il vaso fo ya wa le sto fo vaso fo ya mata ya talonga na ta to wa na ipolo langi ole nak pelikia ya se mo mo carlo per ki ma scadi la scoga ngai ponal ko Los fu tolo tele tu la valo se mai la mai mom la fa fonga ta to ma vasamo on ne foi tire for

0: e tele fo me me antioxidant po fitol tinole la to te polokaina nga ole nga por kulesu ma tu ti ya la toto mo wa fo me fa pa le so soni fa fa le mu ai le fa ma luino me ai e to e no so lu fi ai vade a ko le mo pe ai kama polis por polis na e ta e fa ta le le por fa le rolled oats r o l l e d o a t s rolled oats I will say that well, zinc, yeah, my vitamin E, my B vitamin, lima me anga anga mo mo le le polish. Mula ba ang ayon mo pa wala pa pa pa sa day ya mula wapu mula mula mula pa la mula supo la fa.
1: Yeah, yeah, manay.
0: Okay. Yeah, so anga anga polish.
1: Okay, yeah, the lay Maria kami kamang fa usur kayo ah.
0: Yeah, na tun wa a polish ya so mo le simo ye. I have a fruit salad. Olo eho imo compound is my improve level insulin level ilo ilikino tangata ma suka le control el blood sugar level kun fa tu ai e nga fo ila control ia cholesterol level a e bor nga ole anga le e ma sani ona ave I ave sina mo fo mai ma sani ave sina mo apple pie a fa ka se apple pie ma tu ona e ma wa ko sina mo e nga fo I kui kui ile ala to to mai le poloka e ka sina nga e tele fo imo me antioxidant ko just speak ko fit fit your tino le ma tua nga mole mole fatu e o sin mo nga o sin mo de pa o la au nga fo e wi tu se le hat hat pe nis tinis tanat me na hat pe pe fa pe mo lu fatu de fa ron is tin ya ya ya nga ila ka mo la sin mo e o nga sin mo
1: ma no okay cinnamon la le la mo fo ai tono fa le fa tawo il chelo ah
0: I'm going to go to the house.

ba lole ona sa ya ba ta valet ne ta ba ta ba ba ya tu lungo ta to me pelo tu ba ba ya tu ya tu pa wa ba ngale po lo ko la tu tu lo tu Mount Wellington on ramp fa so lo tu Ellerslie Penrose on ramp to pa wa na ba ngale tu tu lo tu lo po lo ko ne ba ngale ta ya o isi ba nga umba la ba wala around Rainbow's End mbole northbound state highway no se full to pa po na ba ngale tu ba ba tu le po lo ko alo ma na ya le flow tu lo ba ngale wala ne fo I ba ngale ta ya av ta vale ba lo la ba lo sa I ma lo le foi Malo lo sit sila malo put love pale lungo na wala lela te fam na tua tu matu ala lo matu tar proclame ya te oi ba ai sa ngore mu oil of final ta bale sa ngore mu pase sele tono ta bale lo fa foina bar sa ngore mu ta bale feo so sa ngore na wala ala o ilo fe malanga ingore ne yaso o lo o yo a o le poti lungo na wala ready sa mo fa te fa longa ale clicks

chamur sanga ali shell fai ngo ta long ngo pool sia ye wa ma ba ya tu e tolu pool so le ba ba ba ngo li ol pool a ala ta aloi australia new zealand fiji macook islands ol pool b ol ta aloi engelani samoa ma le ponona e na tolu au ol pool b ai fa au ol pool a e tolu foi au ol pool c tonga papua new guinea farani a Fanga solonga la talonga. E yai talonga al pool B mal pool C e fesopua I maia ya awolesi pool ta alo ya ma awolesi pool fa de tainga la la ta titilo la fanga solonga talonga a o le na ma tu dai on talonga ta to wa ma to sambo talong bom bom talai le pola langi ole la kapili ki ole lima charis football pola sto filelo mana nei va so fo Taloi Australia mani sila pul ila le talaina ya talonga a talonga lon na lua nas for rightly it it took what le valu le po le taloi sa mon falani a sil sila la sa mo le I le pul b a falani lai o pul c ku sala la ka alo le au a le pul b pal pul c o fengala na o le draw lo titilo tu ye fo le Ia mbol fanga solonga o talonga na Ian fanga solonga la vale o ta morsanga fo ilea Ia o lesi talonga umal talonga Lias fraile las fuluono Al tatu toa Samoa Tatu e ta alo ma Papua New Guinea Ile Aso luose fulmar fa o kitopa Ile luose fulima te ali lima le fiafi Ia mal talonga mulmuli Al tatu toa Samoa E ta alo ai matonga Asi si foi la o Samoa le I le pool B. A tonga le pool C folanga mai la e fesopoa I a awal pool B ma le pool C. Ia latu talonga o le fai. O le format la lau titi lo atu. O le pool A le fa au. Le fa au le iai. E lua au e sao mai iai. Most likely le titi lo atu. Australia New Zealand. E le pool A le na. E ta alola ma awe lua mai e malo mai pool B mal pool C. Top two teams mai pool B mal pool C. E ta alo ma awe lua le lunga pool A. Il vavaya il pool A il titilo atu lai e Australia New Zealand fiti ma Cook Islands. Most likely e sao mai Australia ma New Zealand. Pool B mal pool C il vavaya tu iai. Engelani lesi au malosi, tatou lesi au malosi, tonga lesi au malosi, and maybe Papua New Guinea. So, o awe lua mai awia. Top two teams mai pool B, mai pool C. E ola semifinal ma awia sao mai, e lua le sao mai il pool A. Kusala il vavai atu, ele ingi quarter finals ola tamursanga, il vai ngori. Na o awe lua lai lunga pool A. Ma awe lua sawa tu I top two teams mal pool B mal pool C awla na su e semifinals ma awna fa tani mailunga il pool A ya simple I mean ole format nga le fa nga ina mo le tamar sangal na ole I'm not quite sure le se ti chilo a tili ele tamar sangal ba nga tu mai tai a ole ata atore na ya man fa nga solonga o talonga mo le ipola langi le liki ele ba nga ole ya So ile titilo atu ala ile pool B mal pool C o au maro losina lo titilo atu yai a sao mai ta tu to Samoa ya ma sole ma engelani te ma fo engelani le sa fa ina mo mo ta to Samoa le world cup le no ma tu nei a ko la kul ka mo le le si ban maro ai so au maro losia lo titilo atu mo pool B ya ia engelani sa mo le ponona fo ile le fo la ole ponona ya ba be au maro losina pool B pool C maybe Tonga and Papua New Guinea. So, ose awe lua, e top my pool, pool zi e lua. Ia le lata alo ma, awe lunga e lua al pool, eh? Ia semifinal zai leo le World Cup ole diki nato. Ia pere mama atu tulango. Ia iso nei lean tu wae tatu. Awe Samoa, la malanga mai. Tene rompo malanga e ustale o pete mavato lata alo mo mwefai Australia, I think. Mantu foi o le tamor sanga le host o sta lia papo ni kini mani usila o tele o mauti no le leila se to di tilo antili po arta no le fai mai ne ni usila a el bovato tsalo nga ni usila ma australia fai oi e australia o tsalo nga tsala le

lolangi e le po le aso tofio le basa fau ia ona fa ngaso loi leo e po lolangi la tau koe fu ngao mwede po lolangi na kou ai ai ma isi fa mwe mwe ron pe deki ma mauska nia nasko ngai ngai fa solo koe lele po lolangi le liki ala ngava ya solo manga all the best tatu tosa mo mal futu sa mo mal jamon sangare po lolangi le liki on ne fu tosa ngaru afe duwa.

Tātou mūsika sui whiwhiloi o le jai apu nei whawhonga ma iai I le whaowina pe o le tau tūmata uranga sui whonga rede Samoa ta sirima utolo a momo le tātou pukrami I ape ona iai le leitai au whomani aso mātango whia le tau tūmata le whiwhia mai le fuo se iato o wale tau tūmata le tātou atinu pe ona iai le tau tūmata le rede Samoa ta sirima utolo a mō I le neitai au le aso tofi Lawa mai atu la unanga mbaltau tua le sunga la atawai meni mbaltatu pukrami O le maalua le tayao pene fafunga mai yai Ya o ni tayao Ya ele mfoi labo nitu ua le fatalofa mwale fafelo ya Fafelo yatu Kwa maulungo le tatu watulu penana maumali tatu tautua Tapo inga mawana ya tatu tamamti la matue maoto malawa Pena fona mafuto mailungo le tatu pukrami Aile ngata fuileo la fingaluenga tofi le tue sunga fafengainga mwala atu fatua Afionga ipatele mtamatisa Oi la tu vala awina nga luenga lele iso se fata faita ulanga Fata alo fatu lu tatu proklame leita ya ufoma ni yaso Lolo lu tatu watunu penafo ina mawe mali tatu tautua Mali proklame le fifi mali leita yao Tono fatfainga luenga, tono tabale, tono mauta malawa So se vahenga lo ema uwa mali tautua mali ulanga lisi ufonga radio samon leita yao Fata alo fati ya oi mali loto fifia Mali nganga lu faftai le tua Yao fapenanto ita ita imali tu se fuma sumatu wola Leo tatu te mafuta hai ne yaso Au de lei Loso mayo de la Tatu vavai fa mudianga vavenga le tua pero tu mai mo tato Ah ngayo le la le tayao Penga solo e fori tatu wa tu i tu tu manga fai valo frima masani Ya fi fi el tatu po kala mito fa talo fa ya te oe Se bali tatu fa talo fa ni so tatu wa ngai mai se wompa anga Lelo mafuto mai sa mol tatu wa tasi ono tesi mal tasi fa mo Patalo fati ya te utou ma alosi fomoruia Alo fo disoi fo lau de lei Patalo fati lu tatu te utou le fiong al konsilo al tatu ma lo Pele atou alo mafuto mai na ili maota sa mo imangele Le fiong ya polo salui fa po le lua ma lato ofisa Mai se fo inisio au nanga ma te utua alo mtapa fana al tatu watinu Na alo mafuto mai ili maota sa mo imangele To tele niso ili atou alo mafuto mai ilunga al tatu pukrami Ya mai le pitoa ila lo New Zealand Leo lo to tele ila to lo vala Uma yai ma mafuto mai lungo tatu pakrami Ya fasol solo ma yala ia lungo nei O o mai lunga au kilangi fasol solo aku lapi kongu Patalo fatu malo malo lungo sa Malo li fa malos Ya le ngata fo ilia Ia ili to tele tatu ia mafuto mai tafa fia la lulangi Iso se vaenga lava ole la lulangi Atu nu utaitasi Lea ua vala wina oi lea tua te ali te nofu oi matau sielu wa inga Patalo fati ya oi lea nita yao Alo ale usu malo fat malos O lea ua te ali tu la se fulu Nei, ele atasu tas Te ilo poli nala atali tu la tolu Pole fafo inai Amerika Ha, ye manisi atu nu ola langi Ma lea foi la inu ngalda apu kalame Abu kase fie yauto Ma te ule utu alu esful fitu ile tu la sumatas Ile tayao Au te leilu ala le atunu na te mafuta mai ai po la taimi Po ua pongisa Po ua auli Po le nata heao Ie po ufa solo solo fu ia ili afiafi Mana ia lalu fa ilo maya lungo ta po kalami Ia ma fa talo fatua li tatu tau tua ia te oe Po fe le atunu na te mafuta mai ai Fa talo fatu inisio tatu pa anga Itolo farfinga luenga company SS Le volo fatu si mai lungo tatu po kalame le ta yao fa talo fatu ya te utou Ia ole usu fia fia Ole usu fia fia Ole usu ata ata Le ya si si me si do le tau Ole wala me le ta yao Na ite mori fia fia mo le oli mo le li Pese la ulotu fa aftai le atua Ma e fa manu watu ya anti ia Ono le ta yao fau Ma na i fa manu yanga fau Fo itono lo ainga A fea oi le neva itemi fa manu yanga le li Ia fa aftai le atua Tei le tua inafa muri yanga wa batu ya toe Yei mea alofa mataleni wa faa mea alofa ina ita toa le tua Ma umai faa taleni ya ita toa Faa fitai le tua inataleni ma mea alofa Ah, e kofu alkangaka ima langa ya mea alofa Tofu tangata mataleni ma ilili Ayala na le faa ngaina o tatou lava ia Ele tawa faa ita toa faa ngali taleni ma mea alofa Faa nga, faa nga Faa ngali mea alofa mataleni wa mea le tua Ia ofea ako iku iai Ah Ofe to e teu ia ili mea alofa lina Ia wai li fa pe ke la kut palapala ngai fa pe mo ila ia lea Ngai alu le lunga e fa pe mo lunga ia lelei O wai a ki a oe ngai I ila la uta aleni malau mea alofa ia so so mai
so mai I so mai e walu ke lo ka usanga o va va ia tu la langi o fe lo wa mai ai ne fa ngai na lo melo ala ke mi mika ku nga melo melo fa lo fa ngai mo mo melo fa ye ele fa pe ke ele fa ko se melo fa no mo mo melo fa ye te alo I melo fa a mai ele tu mo tato bo fa melo fa nai tato pioni o fo fo o a fo I fa malulu mai ia o luanga le lili si tangata o mea kakau e fiso swani ai ma tatu faya hala kera kuru ngai ai ma so faya la ngai mea le ale fape ki mimika kuru ngai fape o ke alulo le fa vawi au kari ngide ai ma si mea fa ngai da lo pa ude mea le fa ila kuru ngai fape ma le angiru saibu

0: furu kakuia la iki. Ya maka kolea udir kalang o kako pensiong afa manguyang angi ya kungulo kako ya iluka iva selawia. Karu karu wai wa owa di kedo mie kako ke mafau fawai. Wa kako wa vai di kedo ngase ngase di woyenge. Kedo me fai. Kedo me yo tatu mafau fau. Ya marange ya meole. Ya kai mifu ile awa vivesi ilo wa fili ilo fikukunga. Na ke ya le wawuli papa kuwa lisires. Yoi. Ewan ko inga malo matua yun ngali. Okay, ala wa fi ya si do makua fa ya kul koin ya fi le koin fa kul makua awa pe al kanga ka fangale wa longo ngo pole se kala ai se ya ini pele mama fa ma fa fa pole kala ngo ison ko lu le fisil siria o me tu tu pu jo tono ainga ai kalu kalu wa yonge ya me or kero ma me ha a fa pe kiro ka kango le fa le kango le le kango fa so afsi dia ku koin ka le lu makua afsi dia ku lu makua kari or koin ngau mala ia lea alfisi dia kula lesko inga ipe ya wa lu kausanga alu ngongofo mai ya e fai pe ipe ya or kaka fanga ngalu ngongofo mai ya e fai pe ki ale wa fai pe fai pe va be ang ya ingo kere mau me wa sa puku mai kar kar wai ya ota to wa ia a le ya simela akako Logo ngo ai fuwa di kedo mau mea e kukupu ngei o langa mar kedo fa'a blave. A sawu a fekawi, ave. A sawu ele ai, kipi. Ele ai a sesi ele osi osi a inga ma lofa. O tangata umaya lo lofa. E osi osi a inga. A e fuwa I laufa a soa mar mewa avatu ele tu yo lima. E foi se a unha fa mai, ia, ave, se e a umaya lea kuwa mea uma. A lele le kuko ngia le fali. Saude saonga fa mai ave e ka penga le kwa e ave la yor saonga fa me ka penga le kwa ale nga me le kwa ku pe ku kong ilo fa ma fa ye ya upili ah e fa mai se e ave ver saonga o ka ku ki popole fuwa na nga umal mariu ku fa ku pa le ku pe ole el mariu pa so so ai ole mariu ale fa mai e wa ko le wa mari ku si ale a inga yo ngal fa le ale kong yo le yo ka ko so ia afi fa E que io la con un mo porchi col falò lo alla e fai le purca ai da cola Ca coso ca ia fi fafo le con ia ca co fali avil fa mo mo me avil fa mo mo ma ia e fia fia Bacalo fatto di sotto da panga e lungo tanto Facebook lungo tanto YouTube Lisiana Sinta Leolanga malo si follow the lei to you ese malo fa ten fatto si mai Lunga YouTube fatalo fatu le ya kone Leo Lisana Taya manuia malo lava lo seifua lao de lei Lema futatu ma ua malitautonga ya lupe sasa kone Leo Malifa nao inei o tara au de lei Fala Nico fatalo fatu fala Nico malo seifua lao de lei Ma ato ufil taya au inei malipone Manuia foi fia umangalue ngalo fia ngayai Elisa uole me alii Alo pulou malo seifua manuia Lema futatu mato ina iwa fatu fangaloa mai Samoa. Lita salo good morning. Patalo fatu ya ula. Leilua si liba. Manusina talofa. Osiok jina ya si aleya. Si aleya, leaoa, selsele, fomai. Olo ma futatu fie fie ili poklame. Fie fie mai, manu ya tele ne yasu talofa jina. Valiko yese tu solo. Malo fafteli mafte mai fatalo fatu ya kalolo poa Tayao manuia, tayao tutoa Nita saulo fatalo fatu lei tayao Ono fitu balu, iba sefulu Ea olitina ya siya leia lea oa Sele sele fo mai Ea inai vaya nga satu paitea Woi oa mani mako pikongu ula lea Sia mako pikongu au le leo Palau li fale fao saku paikea Palau li malona itu malo Tofidea solo solo, good morning solo Le malolo ai masi male mole ai nga. Atalo fatu le sungal fomai. Kalo fai uso. Ai a yo envia Joseph Wang. Alo fatu uso. Lo tele fore ma malo le atunu ni tae o ka o ka e. Le ka ale fiku ai komul falo le sungal ele fomai. Yo e mole atolo fanga ina ia unga singa se fomai. Le fanga solo la tu fol tamai a titia. Tamai a li o leota male fatu ya fei. Tamai a masi ya somua. Tamaya antoa mali for tu ya silia tu fini ya malai mas yona anko ya so sandy
1: hi sandy
0: wa mai o sandy nei cha yao pifira o kin kiki pe au yor formai. Tamai ya sia tuala, mali fatua ya eh? Alo fatu, mali fatu le tayao. Bawa fatu malo si para wale tu tuino tatu watinu. Alo fatu foi mali fatu ya foai, mali fanau. Talo fatu leo sia le malu pio. Tasile tangata leo ngali fo. Epi ol moenga. Tuna fo mua talofa. Balor si fo lau lelei. Talo fatu ya se leli ma lelei. Special kun moni. Sale leo ta fatalo fatu tatu tangjua le ngata fo ilea lona lote. Balor si fo moni ya Joe and Harry. Tini. Taya moni ya umole atu alofa anga isi uainga ilufi lufi. Ma tu de mafu tachi ne I ota huhu. Alisi ai ono fatalo fatu falong longa tu ma tu bra inga ne ota. Fo ima lo fanga se fo monia de tia le mafu tachi ne ile super tire I vai tele. Alo fatu mo si ok tina ia tuli mafu ta mai I ranui. Pisi lawa ma tu ine samunda ile ma tu white sunday male fainga o ma tu me tau loto. I saw for ya. Bakwa PC ya samor ngi kai ori. Morning Eva yas. Yemaka ko uma. Le ya se si ero PC ngi Eva yas ni la sao ma ko fa nga. E yo va ve fo ngoka makwa kai kai ya se bongor ke mi la fo ka ke. Vi ve si ya ko ngor fe ngoka kai kai. E ko ru ma fa nga ol fe fi. Bongor ke mi la ka ke a ka mu e va la fingor fe fi. Pare dio por mi ko va ve makwa. Maria de ya se fofanga datu watunu so es fantastic minute talent to last

ka alu la ya le wa mawa la va di ngau wow ma ye ka la va ka la la le ya tai le nga sau le pe chen malu se fu manu ye le chai ya kalu fai se usia tu de fa brada lo fatu au dia jao Alicia yono malu se fu la le le de tia se pe se mo bishop le malu mo se ia o manga i nei o tawa Wai Alessi Jane, talofa famulia tu teli tu tu manga ruenga le jaya. Ma ta ma ta tu ma tu nei sini I au si talia. E o le o si se le va le le tatu motu o sa vai ya. O ya sa we. O ma ku sa vai edu ko yungi va alalo. E le fu wa kokongi fu I ma ko tiki ma ke o le va le le. Si se a ku fu nga va le le nai mota. I fere ku langa le wei kako sa munda. Wadalo vatu tama ya salama le tina ya folole Ya manai tama tina matua umalama lo mafu Coba ilungal tatu tang chua Oli muli ato lo faanga mo uto manu ya tele Ia le neita yao Au mangalwe ngalo fengai mali tatu watinu Mauto atasi ya suau Au lo fatu ya mo uto Ale mani yo le suru male lale neita yao fo Aso tofi patafiti Tiu te mangalwe ngalo ni aso

0: Pak Maya tuai le cacu apa kalau mau cacu cakap fau. Ile ngangan na percania. Lewo se se bali bali cebel wati wa se fulu minu jo ce nele tu la se formal chance. Olela le si tatu so ta inga fu ile ma mulk samo. Ala tatu ta ta no lo tamaiti. Ah tatu we vaiva m tatu fa so lo tamaiti ile ni ta hao. Ole fesili la tate ma fu fu fu ile. Mole ma malo tatu watu. E mani fe e me so fina ngalo. Ile ta penango lo tamaiti. Ah Poani mea naite sila fia, poani mea na e naite iloa. Na whainga tau na e maua ilova i teimio lo tamaiti. Lui ngal tala fu ilea, ole fisili, oani mea na whainga tapo ni mea na e mo mo iai. Ai saa e le maua. Ilova i teimi, mai teimi o le lotu tamaiti. Poani mea na e, sa e mafaufau ia. Ia po o hafo ingi mea na whinga tau na e maua. Ai po le hafo le mafu anga na whinga tai o na e maua mea sa e mana o ei lauta penanga lo tamaiti. Iyo, iyo kako visili nga? O kusa ongi mea fwe te mana tua o ni mea na whinga ta o mea na te mana tua na whinga ta na e maua le vai temo lo tamaiti. Ia a o tau, ia fwe kako samu, ia sulanga o le kau faasoa. Hauri kele yu menga kako vinga kako kamama kako kinga. Oh, kako kaisi kele. Fia faisa ka mea kaulu. Fia faisa ka pale. Fia faisa ka se iwa e fou. Kele yu, o ani mea. O ani mea na ete si la fia. Fai ngatana e maua. Kile vai teme lo tamaiti. Tala fwe lo tatu uleina tatu eva eva mtatu tala noa. Lesi ya ofisili. Ola le tāua lo tamiti. Ola le tāua le lo tamiti. Ola fesili ngā. Ola si fesili ngā mō tāntou. Ola le tāua le lotu a tamiti.
1: Kamaiki Samoa, let's sing together. Learn the lesson.
0: Atalo vātu le faltoe a foi famanu. Alo fātu si au tautonga. Woi kālo fai mo morio na alo faanga si ana pele. Life ya ngai marifofo le ni yasu tautoe no le atinu. Ia alo fātu foai. Hello, Father, what you're doing? I'm going to find my friend to your kissa. Ya behold, the Maya Masi is a moa, the Maya Liolota, for to your fate, the Maya Atoa, my friend to your Silia, Maya Sia Tuala, Malifer to your Ami Amy, or Amy. Uso Yamalai, Yapo Fido for Yamalai, Missia Wally, ya Sandy. Ya by La Tok, Lenda, Uswai for the Tayao. Talo fatu le tofine au toa, alo fatu moe, le mafutuma ina I mangele. Davinda, nila, tenuvasa. Talo fatu ala falava mahalo nga luon le jaya, le ngato foile ya la ifale abba. La ufau mahalo mafutuma I, ya mato inaipalo nifalefa. Tapu tau pa uu, le walen ili airport I maota, uyo. Le molanga momua leva alele, ole Samo Airways, sekia salafai. Alfisiri nga motatou tatu tatu noa ile lotu tamaiti le tayao wangi mbia nga finga kanga e maua ala se tau ni mbio lotu tamaiti la so na tau tatu wola alfala mbubu talofa
2: good morning tia
0: good morning Rachel amai oe ya
2: le mangu ya ufa fetai
0: ya si isa uomai
2: ya ulo ufa sewa O ke manga kua la wala u ia so o unaikiki. E ke sau ile a unga. Mai lo kua en mada. O kanga ia o pa nga kau loko lea. E mai ma ua e fai lo kamati I kua mua.
0: Ia?
2: Ia o kongo loa hao.
0: Ia o lala loko loko ngofa?
2: O ka ulo koe whapea.
0: I?
2: O le isa ya koruon.
0: Ia? Mui ala isa ya koruon?
2: Ia. O ka ngala ka ulo ko.
0: Ia? Pole ala? O e ka mankua?
2: E ua ule koe mankua.
0: O ule koe mankua. Ah. O ua ngalo ah.
2: Mamatu.
0: Sa ngale kusfai kau male man ka upua ngai ngalu fai upua.
2: Ngalu fai upua.
0: Oh iya lele mesi dia ngai kemang aku wali saya ngai ngo kolu awal kau lu kol fai upua. Iya
2: Isaya koluono.
0: Oh iya Isaya toluono. Yang ngai mangai yang ngai kemang tuol tus pa iya le iya le tusi male man tau. Ya awak ke kolu kwa iya fu iya fai upu ngai ke wa mawa.
2: Iya mangai sinea. Eo. Ele misi lavana un ne fayo e suela kingano o fopa pa emano o fukonga
0: kai banga yesu
2: e kaulanga uma e wa o ranga nga luenga nga
0: ala ala le ta wo lo tamitia o na wajimi
2: e ta wo ya ke a ule me angel ka loko
0: le lo tamiti
2: o ia ia ye wa e manga ye yo pese pai mai e sa bali mai I le palo pese au e o anga I kokongo le pali sa e pe pese ai la e a po ye o ke fie fie ai le me le musika
0: o ke fie fie le musika
2: ia
0: ia le le rejo le o mawatu faftele maftabai faftele fulo sao tai vai vanga li tai au
2: Yeah, okay.
0: Alo fatu moi.
2: Yeah,
0: pa, soifo. Yeah, soifo, ya, talofa.
3: Talofa, lama tia tia.
0: Malo, lo sei bairunga tatu, leina, o amali tia yo.
3: Malo, reale, soifo, maunia, ira kofa, ya, kudo alfasoa, tia tia, o au, au, au, ikiki. O au, ke, lokule, les katoliko,
0: Ia.
3: Ese le ka, we, o mailo, le mela, ko, le, waiko, menio, nga, ya, mako, ose, e ngai ngai li leise lea kua alo mai li lai kiki e o ni ua mai li makua le kua se kau malakua lua komingio e o le kua aku le nga vangi a ku lou nungu e fasi mai a wala vale lo ka spapiko a lau si e tia e a mao le asa foi lea ko a wakai foi lea ko a ike le ngi mea kau sami po ni I nga fui aso se a se a o I nga ku lango a tia e a ai tia
0: ia sono sono
3: ai ole ai lo fa so a tu le ka u ke le lo ko mio on ole aso on ole u wa tsai mi le u ma ko kali ai ngai le sakala metale ole ko mio a te wesi la sia fo le ma ko kali sia ai le fenga so nga so a si lo nga la ve ke ke a on le le ma fa ma mio ele tu te u sanga i na lo le sta u la le kali ko lo sili
0: dalo ale
3: ke lo wa e ko mio Jadi amal ni aso es serving kain makiva.
0: Iya.
3: Saya oka si evan fokia kia. Saya oka offu isi offu fok. Oleh offu lawe mawa oleh ngati. Jadi ini makiva.
0: Iya.
3: Lawe kain dia kia kau sa aku lawe ai es oka maku oleh fai maku lele. Kamu fai lawan me lele ya awak ika. Ya awak kau ngiat dia dia. Iya le tu.
0: Tai, Maria. Fa so mo tanto. Wa ni mea sa fa finga town e mo na vitimi. Ai, ola la ta wo lu ta miti ya to. La lo no ta wa. Ta tu wo lenia ta lofa.
4: E tu ma wea.
0: Ya, ma lo sa ba ni mo ta tu lena, sa no mai.
4: E ma wa ta ke man ku ma ya so ya. E ma ko fo yo ma ko se e sa si so yo ma ko ka kuri ku yo ma ku ya so ya le mo pa pala. Amen. I came in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.
0: Ia. Alale ta hua lotu tamuiti.
4: Ta hua lotu tamuiti. Ia. Ia. Ia.
0: Ia.
4: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
4: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
4: In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Uma. Fawanga ka urukong mo maya ulukamiki. Eso visidia. Nas ka urukong mo na usungay na aso mamul.
0: Oye pulea urkali evak yao ewa ilo. Wale ba ka urukong ka urukong pahalang yala ukama. Wale ngay kaya ofensyon kono. Se kusima yale mele at hara inana. Wah koi fa mau pole la ugal kambalo le pepa gala wa kusia kusion ko wo palang ya manga ya ma forngi ya so ka wa nga palang dalava
5: Hello, Yusuf.
0: Iya, balon saya bayu soal ni cayau.
5: Kawal lu kama kipa wang ala suka kaya imu-imu aja.
0: Iya. Oleh cawan dah lu cama ci oleh cemi imu-imu aja.
5: Awang ala suka kaya imu-imu aja, ala suka kaya suwe lu kak ye. Awal isu kak ye fosu lu kak ye sahabat lu kama kipa kau sangat lengkia.
0: Iya. Wah ni mbe fafinga. Wah si mbe fafinga canda eh. Oni me foye nai chei luona fainga chao na e maua. I lovo i teimi.
5: I ol mai teimi ol makiva. I ole aso ale e maua ili mea fou, maua ili ofu fou ole. O pae pae maua ili fou ili ofu fou e ai ai. Atule. Kae au.
0: Ale, kawa ili loka wiki la e maua.
5: Kawa ili loka wiki pa wala ala se e maua.
0: I. Pole ya ya to ina malo mutua le tam ile ainga matua e mo mua aita mati.
5: Awana le aso mo mua aita mati.
0: Seki. Mara ya faso fa tai manuel tayau.
5: Manuel
0: aso. Iya. Luas 10 minit to tenei le ju las mo dasi. Papalotia ben mayaba malo si fopulia pole atu alo fanga si to lua lo fengai manga luenga ya jenet fiso mayaba. Abraham, good morning. Le wa inu al matu kipi asua. Oya ye ingu kipi asua ni mea. Male fa ausi. Abono pel tatu leina tolu fitu fitu tasirimba tolu. Tatu fa soa iba vangan li tayao talofa.
6: Talofa ma aloto y fuela soa tia.
0: Ma alo no say maitina oa mail tayao.
6: Manu ya fa tay. Oke maga kuwa lo kamaki. Asola ola iti fo. Jio ki nga. Kusio ki nga ole mtale miyo su isu.
0: Iyo.
6: Enwa aina ole mato ekale isi ole metutisi. Ena mata atule stolo ata maiti ilumo ole mato ufale. Yadu wanga ikalita. E nofo maya ole mato tina ili su ingo ufu wa ito otele uuso malato ufana.
0: Iyo.
6: Pa amulimulile ya mato uya lana fana. Afa mua mua ya ita maiti ya tene tifana wa uuso. Ola wanga solo mayale ya tamati tutule la ingole au. Hali ngungi lava sulu loka solo fa kalikani leka ime umailo ka ofu. Eao le po, alu le po, male yao osu. Si matutina li tuki nga ofu. Ole meara au kifaya kwa hii. Kisi fia ya uya. Kake ofu fo wai, kakise evai fo wai. E faya ya kakauli ma ila fo ingai. Ya umang su i ofu fa asanga masima ko kinga palu le pulingi ya e sermanga yo nga so e ke le de ka uma fa ya ala nga nga ka ile ayi askuli mi la nga ile yo ku ni pusa askulin ka ilo ai nga o ku ai ai le ima wes ma ko u yu ka yang askuli mi
0: iya iya if ko bi kong
6: e ka ke buze ka wa ku
0: le ma ko Oye, ni.
6: Oye, fale así, ucha.
0: Oye, fale así. Oh, oye, que venga a con la escuri.
6: Oca. Y es cufa, cufa, cuile ahí, ole. Estufa, ole man, ahí, ahí, un aso, y es mua, mua. Y a un ufo, main, ele, la inga, kamaiki, oh, kangi, kamaiki, fa, solo, main, le, lau, lau, es cufa, kamaiki, si malanga, lau, lau. Fia, fia, y es umalo, ole, fia, fia, le, loco, fia, fia. Nga solo lo ko fer ko fo mai ko fa ko nga ai e uma no lasta uma fo ka wo ma ko ka mai ki ai ko fo e ko yo ko fa se a
0: ah sa o ya mana ye fa so ke fo ko nga mo askuri bin avai kai mi ya ko fa la si wa pia ma ko nga kai vai wa ri wa nga mo
6: ye ngor ke mi nga ri o ku le vidi askuri bin ko la
0: thank you mafte bol fa so
6: ngarka
0: makomar ku kamara video kai fala asi ya maria jayo ya se foi ya maria ele vai ngata u alfa so al tinalia momole momole tamai diti ai ko fu amal la la ah esi ya le la do kamaki ki pole ale ko kele saule la ingai luma sau ya utafa esi ya le ya le la la ai al tamai diti lanto kama fangale le la langa longiu ia eva koe lunga malanga faspua. Sadia koe lunga ma ia masanga luau. Ala koe masanga fasikalu. Ai arka magiki alanga ia lau lau. Aswa kule masanga ipu sapa sui. Arka imilanga lah kau emoka makafu ini di askulim. Ah. kau emo emo kamaka polar ke mila amaluru winga iya o kalau ngu kulas kulim. E poleale to hotel o kamaki koko ngore orifari. E ave ale me ayer kamaki kira kau. Ia vai esa o fire ko ngamalu makua la uak disipi kor kalar fari. Ia fa sol. E sei longa ua so o kamaki. Fako ave lolo la urot ko ngamalu makua. Ar kai mira ngal ngai yo yanga a ngai fa fingi ngo fo kange ai mai sel fingi ngo fo kange le ko asfu fa lang fa ngau le ko ku moi ku ngol fa le la le wa fa ko ke lo fa ngol fingi ngo fo kange ai sa yo fingi ngo fo kange a mo lo le bangwa ma kwa fa ka mo ki lu gal bala jalofa
7: jalofa ki
0: malon se bai wa mai lo le tayo
7: aro ko sei fu se ke man kwa na ia loka mai ki ya Kako ai kele nga kofi au e fai ma kuku ai fai ia la singa peke au e fai ma kua olu ar kuku ka.
0: Oi nga fai ma kuku ai fai la singa peke au ma kua olu ar kuku.
7: Ioi.
0: Ia?
7: Ia kua ma ngai e yo nga fai kemi wa e siu ia ka meki ore au kua kore kore.
0: Ai nga oi ai fai ma kuku?
7: Ioi. So se kofi nga na wa au ar kuku ia ma singa peke au e fai ma siu. Ia ma ngai e yo nga fai kemi.
0: Ii. Ngalua ngongo fola mala fingi ngal vifeo. Aja
7: no e ya mera pa singe

0: Aba pegi walu. O nga nga umale lo kamai ki nga o. Kausa nga lo kamai ki nga o lo kupu. Masi yo fo tra finga le fia. Ki nga o fo fo yao sinu ale. Ha
1: Yang ya aku pancik kelang gua kau. Halo Pak.
0: Halo Pak.
2: Hai Tia.
0: Halo saya buat apa mai?
2: Iya, ini tas kaya ni kuawa dia punya tu kuawa
0: dia. Iya.
2: Kelo ni ke mang aku ya so ya le loko mai.
0: I.
2: Kau pihak. Iya iya, ai paya ngah ni aku ingat ya ah. Waka ke sola ye wa mau ere kai ni ka ke ka sa wa kuai.
0: Iya.
2: Ai se yo lo ala i da so sa wa inga ni pa pe wa. Lo wa u ma klo ka mai ki ai da la au ma lo ma ku. Wa sa ka lai no se vai nga ma u pinga nga ko fa nga ile si lo ka mai ki o ka se u mi ai ko ke wa ni se vai a
0: ki. Iya.
2: Iya le nga la iya.
0: Nga ba del manga iya. Ora la ta u lo ka mai ki au.
2: De ka u.
0: Iya.
2: Iya, kak, wah, lu kembali kia wah, mangkua kau ni aku kola iki samu. Iya, kak, wah, lu kembali kia poin angin wah, pe esia ya, lu kembali kia fasing oi, ika kembali kia pe awal asal lah, kau wah.
0: Almiang mangi yang ah.
2: Pe poin angin wah, pe fasi kongu, poin angin sama vali main makian, poin angin makvali ah, bokor. Yang ah lah, malu kau dulu lah, lewa kau fui fui main momeu, pinge momeu ah.
0: Ya oke ofo le la fu ne so olo ulu le se pali.
2: Ya?
0: Oke fa akon so olo pali le ulu.
2: E va pa ku ile lo.
0: Ale no pali o fino no ka ke o su due. E chao el canal si no mo ku. Se au kama ka ke va ku fiwa so se pali. Esa mai. Oka o ka se ulu. Para so ulu. Dato wadu ngalai dia calofa.
2: Calofa lah malu semua kia.
0: Oh.
2: Iya calofa.
0: Wah mai.
2: Mangwia fasai.
0: Iya.
2: Oleh siri. Oleh ada ni asal saya kanga mau ya solah hang.
0: Iya.
2: Isi rafia kia. Saya kanga mau ni vali lau nuku.
0: I.
2: Oh, ni vali ya. Vali ya kaki singa wa kavali.
0: I.
2: Ya vali lo kaulu. Ha inga inga.
0: Iya.
2: Ya vali yo ka king lima.
0: Iya. Ah. Iya.
2: O mea tiko sili anga nga fainga ka nga mau ila se. Amu ye se ka me kiki po se ken kiki nga vali vali nga aso. Ai aso nge ya lele bo firang wai. Ah.
0: Iya.
2: Kuso mera nga le ngau fia vila koi o mea nga fainga ka nga mau ila so na.
0: Yes.
2: Ya lele nga tabo ia. O so ka upai pai.
0: I.
2: Awa kasi afa ye kasi aro ka om kwa suya to kom pa pa pa fa ibole ofi. Olo ka ofu nga ya me lo kinga ka ko auri ko ofu ya sa. Ka ko auri ko ofu le sa. Ah ya malenga ka ile ya. Ya un yo ka se vai foi.
0: La
2: ke a ko un yo ka se vai.
0: Ia.
2: Ito me nga sa fa nga ka ele nga lo aso la I ke mini. Amu ya un fa nga wo so fi sui.
0: Ia.
2: Wo kawaya ko mai wo fanga mai le ulu lang mumu fanga mai le ulu lang enga enga fanga mai le vali mai ya ko vali la umaka fai la umaka fa piti ya wase la umia piko sili nga nga le nga lo ya ke kanu wo wola e lo ya vai kai ni le ai mangi nga mia
0: ta o ke
2: nga le ni fa so ko la shunga ni ta ya
0: seki mare ya alal ta wo lo to mitia
2: o ka wo lo ko meki se fa lo ma ku a se ya mai se wo ngar ke le sa la unga kama la unga tinga la unga kama la unga tinga
0: ya
2: ai se ka ko fa lo lo la I se mori mau mai ka ko fa nga u
0: ya ya
2: ta wo ke le nga lo ko mi ke au yo ke aba pe la o ke I ka lo ka mama lo ki nga ga o ke ngi ngi au le sa ya o le la wa lo le lo ko mai man ko pa wa lo le aso le ko pi se le ko ke ngi ai ka ko va ku Ah, on fa pele pele nga ka ko inga ya sa ka ko ma ku ai fai ye le nga do la ya kya o lo ya kinga e a rango fo piko ku
0: i
2: ku al va sa wa o ye le o le o ka me kipisa maka nga o ka o fa fo mo mai ko ya fa ila la mo ku ya e nge e a ve o ka maka ro kinga o nge yo ka tan ya fa fa le le ka ma ku ya wa fa mo u pa le kri ai pe a le le lo mo ku kri o yo ta wa skuli mi pe a le lo mo ku
0: ya
2: ya ku sa la o le me nga e le nga lo ya ka iko ya la vie fa lo me lo ko tinga ma lo kama po le asa ka ka ukala la asa ka upo ya va ku pe ka ke le ya ku la ka fa ki ngo ku ngo la ka mo limau
0: aya
2: le o nga nga lo ko me ke ke au ya ya ka ku va va ya ka ku fa nga ya me si voi e fie va ya ko ka ko ma ku ya ka ku ka ko ma u au mai
0: ta o le alo fa tai tai mo le fa so ma la ya ma le fa so alo fa tu mo dia tai au ma ga ya wa le fa so le sa ni O fanga u ya solo amo, a mese me yo fanga u kenge. Sa only, ele ai mangi vari. Le mangi me fa popo. Male u manga sa un yo le orkin kiki. Ya amo lu kinga fa un off. Ba yo o o yo nyuki. Le mase me fanga le mai ka u wa foi. Ah, fa me ya se va ku se o kama se fa ile ulu. Ah, se va ku ori se ka u fa ya kingi dima ma kingi vai. Asola. Me fa ngata na maua. Dei masih fai nga me. Dei masih ba pe siap ka masih ave kau fa kau mengi ping si kau ke ke ul. Nga me. Pa war me ya mau ai ngol pale ka ma kiki foi dia. Ah, fai nga pale, bulang pale ka kau ulung ulu. Fai ya mo le lung ulu ava ku fa ngusa mo ma ko ifa ala mo mo le ai le ulu la ko. Me e le i mau ilaso. Ah, lengi vali. Lengi me ka ngi ulu vali. Ai masi ringi meme ka ngi pau ka foi pui falau maka papa ku paku ya kafa elen kama fa ngai ping sur kimu mangi dau maka ia pongi se vai mu umi ah makingi vai ringi nga mea ai orta huala or fa so mali tinalia or fa alongo maua le banoa e fa longo longo ai matua i se fa so le fa na u pole tua mangal pau le sa Pawalo la sala aku kama ki mai ane la jitisi o o itu pulanga matu tua meta u talvo o abandono na yo tuite mo tie falo e la unga ma falo longo matu a bangi ke ah o mi finga kanga mu laso ar ke milangi ah le wa ku ngova ku salus kama ki pole a ki ki sfuru ong ka usanga sufiku o makwa i mafia fia markama o jatu wala jalova
3: Eu vou lá, Tsunga.
0: E a se for ia? Saiu do mãe?
3: E a se for ia, Tsunga?
0: Ia?
3: Alô, Roma? Ia. E manga kua louca, me tia soia. Eu a soia com a cola, e foi uma meia uma.
0: Ia?
3: Fala lá. Saiu a kawa e vai, foi uma meia uma, olha, se foi a fogo em se vai.
0: Ia?
3: E uma kua fufuru, mamá, e a do peor finger, como a gente joga de fufuru, foi que eu. Ia. O me ai o me poko aka koe ai ai da e waile ai ai aso uma. Ia o I fingo fe au. Ia wao nga kake alo mai ai fe au. Kake alu I. Ia ai fue lo foi ka ika. Ika ide o. Ia vave anga ka koe paki. Ia pi ole maanga. Ia nga marika ua nga. Ia ai de ai angi ese ese nga wao ka koe ua au poa.
0: Ia.
3: Ngari ia fai ka nga amale o kingo. Ya ma wose ves ya wale le ya mal fujiwa ya ka uwa yor nga aso e oi pakingo nga okala ya pe kake mimi ka pe aku ma ya ka itin ko fingo ho ya e sa oi le ringa nga mo mua ya ka kupua emba si yopo se kinkiki au le le ya wala kama senga
0: iya
3: ya nga umale ya ka uka ika ya alu nga kinkiki ya wae le ya saka ka nga uka imer kala fa yede kala
0: iya
3: ya Aumalola, or ka uala lokomit. Ye wa fire no fang out mori mau kala lili. Ah.
0: Yeah.
3: Yor ka uang al lokomiti yasonga masong it. Wa fai fan out mori mau is mori mau wakulife awal kala lake. Ya fafunga fonga maku. If your ka uang al lokomiti al mehuing iding a little lokomiti yasoka ko masong it.
0: Aya.
3: E mua kuwa kako ai. Ya fako ai longai ko inga mangai ka ko makua mau makua. Ipi mai fa mo mo ya ka ko. Yo ka uanga ya ka uia mo lo ba fo faure. Ko fo I ku lo ka mai.
0: Nah iya, faham tak faso, matang ofi fon di faso ni jayau. Ya lu faham mo dia jayau, saya kini faso talo fa.
4: Kalau fa, kia.
0: Iya, malu si fon dia.
4: Ya, malu si fon bagi dah sunga. Ya, kalau lu kembali kia. Ini fanya kalau kau lu kembali kia, so iya nak kau ayo, nak kau.
0: Iya.
4: Almari lu kembali. Dia pun ia sah, faham nak kau lu kembali kia lah. Ia memang kau leyo. Jika si kau ingat, kau pilih di puru kau tangga. So kau malu kau mai, kau ya pekau sabi kau ingat. Dia sah pun ia kau ngaya. Kau pun puri leyo si faham nak kau melayang ngai kau mai Pai mal kala ya awal mangu mufu ya pai kau mal kampi kau dekau. Ya, al melayang bak pai kau ya kau ya mumi ai ya. Wal makau ai ngah pai lo kau mekir pai lo lewaki mevo ye tak mau ngah. Pai lo lewaki, pai lo lewa ya lungali ma pai me pai le ai ngah ya kau al pai lewaki al wah pole. Ya kau pai ya ulah apa pernah faham pai yo me ya ulah la salu kau mekir lah. Mengapa kita boleh upah kau ingat leh si kau loko kiri ay?
0: Iya.
4: Kau mau faya, faya si kau loko. Bepangi upah kau kalau ada wira upah kiri ay, mafaya kau fok. Upah faya ngai rumah. Kini ngai makin ngai mak kau ya tu ya. Ya kau mau

0: so look up it. I was am why I'm was here with the my one I am yari look. Ya ta pika kele mango look up it for ya kai wait. Let's go sang up.
1: Ee.
0: Ba kele ko hu.
1: Ee. Ya va tai.
0: Va kai la batia.
1: Ya so I foi ya. Ole mari ole va ngalin fa so mortemale. Ole upu mamalu. Upu mamalu. O asola mamalu. Ba fu yo asola ya la te lo te si le fie fu sa mo e la ku se la inga a o nga so sa e le o ku lo fa sa e pe e fa sa o ku e sa va valia tu a fa to a ho lo fa sa o le mamalu a mamalu e nga va ke ia e o mai nga fa ya o nga so sa ka fa ku langa ka mai o ta mai ti ma tu tu o le se nga se fulu a e o atu tau fa tu langa tu sta mai ti a nga pepe se yala pepe se longa wa seki wa to tele ma tu tu tonu le farsa fa to a nga e fo ile ye le solo le fana nga ba kai mi oka ma malu manga talo fa
0: ma na se fo
1: ya se no ma
0: ya fa tai lo mo no te ya ka tongwe sa o mo tongwa nga fo fa pe nga mo ma fo ni tai ya ai o lo fa so ku ni tuna ne ya so eu ele nga lo ye ke a uro kama ya so ya so o kama ya so ya te me e fa yo mako ka uro ko ya so ko sa e mak sa un ro mo fa mako o fu wo nga e wo o mung sa un mako o fu ra mako o e ngu mako ki e mo mua fa kai kai ka uro ko fa kai kai mo mua ka uro ko po mo wa uma ai le iu marki o mo ron fakai kai kau loko ya pa o ma in rorki ai sa un ro e o vinga de falsao sa ma koma kere o falsa ma ke ora le i de hol le mitis ta i de hol mitis e o nga me e ma ka kon maksa bodi nga kau on ma falsa e pese a kwai mo la war ya o ma le for foran nga no ma ka ma ya ma ko i ya so ya o ka mi ki kya ere mo wor kau loko o tamu ki foi nga ele ai ofsia ta ya e cosa umoi fo le mako de loka mai ki ai se sho mako o uso mako va fingere mo se kaulo e umoi fo mako de loka mai ki ma lo ki nga dai ko ko ngur fansa ai wa lu fa le fa ka ni mai e we ngana ka wa lu fa le e fa kare mai i kanga kare se ka uruko
1: ia
0: e a de fe ko ai mare amo e fe ko ai mo fuspa a de fe ko ai mo fuspa oi e fe ko ai mare mar fanga a wo mon kit ai o mo ho yanga fas ia fa mo fongo fo fo la ia le se lo ngai o manga ai ka o u so mo ko fa finge ye ni de de mba ko kaulo ia kuwa wa fa fanga fo tanga kanga de nai nai mo kaulo
1: Mm.
0: Ko nga ere nga lo ye ke au la so ide. Ire apo ire mero ra ya ira nga sa ya me se fo ire fa nga ka uru. Ya ma le ko so le mea biko silian ka au ye ke. Ole o la u le ma ye mo me o ka o kala ku spa ia. O nga me nga mo wanga ma ye ke lo kala ku spa ia. Ya le la e o mer ke mingi. Ya ole fa nga ku kongo ngar wenga ngar wenga ra ku i kala nga ku spa ia nga o o inga kai ka ya ke fo ina ta o fo ko ko fi ka i ka ve ma falau ma me fa penga kala fa para ku spa ia le o mer timi ia le wo ko e kango ko e o ira ka fa nga u ya me se fo i ko e ko e o i o fa nga u iska nga kai ku kongo ra o ngo sa la ngo o lo ke
1: Pea
0: ngasa. Pea ngasa. I ko kongo ni mako. Mako e ka desi.
1: Na ia.
0: Kwa kuranga nga.
1: Seki.
0: Ni kuranga fia. Lo sunga fai. Fai launga kwa kia.
1: Ma alo fafdai. Ma leo fasoa Manuel ni yaso.
0: Ya bo. Ya fasoa.
1: Na ia. Ma kuanga nga e alu ala ngasa. Amo idole mawal ka uloko yao. Amo idole mawal tuspa iye ke alu yao. Ah. E ke alu ala ngasa. E ke alu fela ukoloko. E ke lea lakunga ya fape. Mo idole ala ngasa. Sa we faku mwaku ia le foi upu le upu ia le ai e kera ku e mai lau tau loto o le mawal tu spa ia e a peila o le kala ia falao

ore kala ya yonga apila amu ore kala ya angoa ya ore kala ile telo tala tuspa ia tala ya mosi ha o aina tale papa o mose o mose o mose na tale papa ha ya e usu pese au ngi pe usu fa pese pole ale to inga finga fai o maul tuspa ia sa o le yer faso man tu al temina nana e alua mo ki ngoa wa mau mo lo ku sole a mai lau lau tau lo te au a le mau ku spaia le ala e o mar kemi la e kau pangu pangu ma tau mana tua nai vaenga o le tu spaia nga e kau kau lo ko lava kemi i ala ngon ngi vai kemi wa o a varu se furu pa singo lo waru nungal Facebook wa ngalo ko ya mau mau kau lo ko nga fai lava kemi ya koi foi

0: bita. Wa pese e pula e alu fe anga sai e faki mai langa e pese e faka kauri kari akuri aka makavik ari tala tu spaia mau tu spaia da tu wenu ta tu lina talo fa
1: alu faki kia
0: malo se fo monia malo sai mai a tor tama
1: ya malo la va mor fa so
0: ya sa un mai lau
1: ya la confession fa so o ke mo mo e ku fa le anga ki kia
0: ya
1: O ke koma nga kule. Sa ngwa nga fwilea ye su ngu fwilo nga usho. Au wala le vavau inga kamaiki e kumai kamaiki o mai akia. O ke kau ngu fwola mfa kusa kusa ya ide. Ya so leo leo sisa kamaiki. Loko kamaiki. Ewe. Ya wapi yo e mua mua le ku nga fale nganga. Ala va sauninga me uma foi a nga susa o kala o kauluku o pese ko fa manga ko ye o mari di foi e ipu ai nga ye pe ka ke ko e ko manga ku ye ye foi nga fa pe ale ku va ri kingo ki ki ye ai nga wa wa ye ese la ka le si a
0: ye
1: au ele ai nga lo ke o ka si ai ko sama uma Maku meo maku fa peor ko inga le sa fa ia monga kali pela ku uka wa maku ngu fu uka
0: i
1: a ke ora maku lu nga uka ku nga uka ku ngu fu maku lu le fa nga lu ya na oro wa inga nga ka usi lu kome ki uma ai ko ngu al maku ya ora wa ila e ma la masan e ku ua lo le lo ko la fa ko nga Wala inga pe fai kau pe fia la fai komeki leu fai lo komeki la inga le a. Nga vai fue leu I lau sa moa hoia ka kou. Si mea peor ke kereo por si si lau a. A fai la mea I kia kia. O mea ai uma e a uma I lau. A vai kamina na meo le lupe a. Ea, a mangi lau I lau e mai. E pe kasi o la urupe ai urupe e le mele ipo kua urupe rua. Par mea ngam kau kire kere a mako a ola le vai kami ngeo lo komiki.
0: Ia?
1: E anu u mo e ngai ukal kong aba al fanganga le urupe a. Ea, o mea ai u mai runga lau. Po se a langa po a lava mea se la uia. Mea de lei u ma. O le akole nga mai e kue ukua. Sa war kenyo le ai ngao. So sang ya oi ke un ora un kongo ola wa konga ke mo le me se me ko foi ko la la una nga me nga e ba nga ki la la ku mi fa sa mo ya sola ai lo ba ko foi ye ngi ba ka mi
0: ya
1: le ko foi ye ngi ba ka ya e ke un ma la ka sa o ke foi ke ko nga e le so ko nga ya mo a singa o ke ku si pe e se di ma ka la me a pe nga Ya, ai ke anu mana ko ko mo so so ko ai. Pei o me nga fa nga nga kai ka I ka foi le kai me le solo le kai o ka me ki fresa.
0: Ya.
1: Le ka me ki ala ka ni ala ka fa le ma ko. Ya me ka mi fa I ka lo. I le ku fa le nga nga le a.
0: Ya.
1: Le ki ko ma nga ka ko ma nga ko is. Le ka mi fo nga ba wa la wa po skolo ka me ki a wo le o de di fa pe ora ya mama. Ana fa mai isu au ko ko ke va si ai la ko ko mai ko mai ke mai ka wa ko mo fu ko fa ko ko wa pe ngale sa lo ko mai ke solo ma fa le fa ya ana e fa sa
0: mana ya va tai le ma wa tu mana telo fi ngalo
1: so nga ki ke mo ngi lo
0: wa tai le wa lo fa tu mo lu mo tina ma le ai nga
1: ya fa
0: se fo ya so lu mo ni te jalo le tu las mo jas va ko le ma ngi ol fa so a ele ma fi ngalo E fa fefe nga ngalo o mena tatu o mai ai. E le mafai nga ngalo, la nga or sui nga lewe yele vai teibili ni, wake le le sui nga. Ai ei teime nga ngana, I tatu matu, I tatu fana, vai, amu ia, ole upu, amu ia o tou le nei vai teimi. A ole matou vai teimi, alu e lola ire markamanga, a ole matou vai teimi, e le taitai ngalo. Sa taua, na tau fa soa, Na tau sa ili, na tau sue, tau vava aire to ina malu matu inava itaimi po fe mo mai ai pole alo tanau nau iso ta se vai fo ile kai kai mo o te mine te le or chuinga au falo ngolo fo fa so al tatu watinu wakava ato ili te lo meo lena nena tatu vava ai ai le tahu o le asu sao le fanau lona o ngā au se fe au mori mori fo ile mo matu waranga le paulo le asu sao O le la a seva I tamiti oma ia le sauninga. Le la a ngalulu e tamiti ole angosa e faatino mea uma tatalo. O le au ino le sene. O mea uma e faatino tono lotu tamiti uma. E o lava ilato matua o tamiti. Maua le abano e tutu laifa nau se I langi se pese. Se I momoli se tala. Mai le afionga pa ia le atua e fesua soani ai I tu tonu alon ahinga. Oka se maanga ia. Ia, kako o mai lola I meio kala. O I kako ke moemo mo ka oloi makamalingi. Kangi ka mai kiki. Ai fa apea o ingat ka mai kiki e kangi fa malaka kamakua. Aho ona oho ole loto. Le oho ole fe au le mo mo le fana ule loto le matua e tangi ni matua. Memo mo ka kela ngonga ka ika loko va I sia kakama po so kakari. Ile manga ia, tautala, le leile tautala, le leile fa Samoa, le ai se fefe, le se pala ai. O le aso safu le ke va I susu yai, ata tangi. E ke kangi li fe au mori moli. E ke akafo ili fe au mori moli al fanau. E ke akawaita mite malie. Fape au ia ke aka nga ole nga o me fanga le fala langi te atai le ke aka fo ia le fa mol mol ta maiti ile upo le atu ola ngai mali e fo ia le mori ngol fi au le tu e o fi ngo fi le loto ia ke kangi e fo ke mi ke kangi ai ke kangi le ma nei ol fi au mori mori pe apa u le fa unga le tu e do tonu ole kalesia a o mo moli mai le fa naula le mau al tus pa ia poli tala al tus pa ia. Ia e o al loko, e pa I loko loko. Ia on kala ngonga lo li mamalu ole li imale. Male matango fio le atu. I fi au moli moli ole whanau. Ia kawalunga lai melangi o momo vii. Vii o a momo vii o a ingo. Papi o kama ngai kawalunga ya fiafi. E pi e sasa mo ili a ngas sare kayao. Ia lako kawalu. Ia ole le fiafi fa alu lumo kala a inga. O mako ngula. Kasini mako loko. Kasi loko ni mako ngu ai. Oka se ngu. Oka oka se mako ngu ula lia. Ole ngu ulo mako ai. Ile kai kai akala ngoi si ngu ulo mako. Afai mako loku ya fia fia sola. Afai mako loku tayo. Amaka le valu ku. Apuse mo le se fulu lua po le kasi. Ai afai do la. Ile leva nga o. Nga o e fariko ngai. Eka sa ui koe o le farsa. Pe amaka po le lua. Kamala ngai umo po le fiku le po. Ola se. Mo fai o kero kala a inga. Kua koe makako o vii. O kala a onga kamiki a onga ya pia ma kamiki a onga sa vai. O ka se koa kene. Fai o male afia. Ia e kangi yalis o lisi o le lako kangaka nga maliu le pe nga maliu ya nove malis kausanga. Le fako a fai le vii ya o ki topo lisi kausanga. Ia e mao popo o ka fai ya o nga vii. E mulinga fo ile fainga o vi ia kama pese ile fainga o vi ia a inga nga vai kai e alu alu wafa wakangi ko uruo si nga kanga pe ora ko inga langa maliu ia wai wa inga nga maliu ia I fuki ia oke te pale ia no ve malisi kausanga e fane vi ilis kausanga ayo o mayar ke minga usuele vi ia oke te pale is kausanga o la hai kangi ya fainga le vi papia kai kai anga umalanga kangi o ile vai kai miole ole maliu ia no ve ma Ai ko yo solevi ya ki to polisi ka usanga kami ai sia. Ole alofa. Ole alofa. Afu yo lo usu vi ina fu wala ngonga ile alofa si on ko ru bo livanga. Ne fa ko afa ile vi. Mai mo pa fa pe u malo usu lo vi ya te se mai ile kirisi mas. Ele ai fa ko afa ya le vi ile vai kai mo lo ta mai. Ya yo ko nga kai. Ola ya ya lo imakar kangi. Ai ba ile maka ki o loko ka maki. Ele se vi ya su e usu vai kai mo le Ala shaka ma dia a shakinga dei se mia ngal vari varia ale la sol fa nau oka e pa u uma inale le le mal telo mia ma tango fir fa ngai no fa nau yo ko ma ko survi a ko ma ko ma ko ngal ale sido makua ngamlang fa walking at coin ale ale ale ale ingala ale aku usul lako vi ilako coin makula lo makua ngamlang fa ngau fen lako kala lo kamak ah luar luar be kala le lo kamak per kala lo makua ngamlang fa ngau api da ifa kakau fu ile a umalo e faisinga kala muri muri ifa kakau lo usul vi ah alu alu ale kala lo kamaki wale lo e lo maku malang fa ngau king be fa fenga ko ngeki e la ko kala anga devi ma ilo maku manguia ma ilo maku manguia waya kwa wo umi ale la ko kemi le fa la ko kala lo kamaki nga ko yo sor le ma ilo maku fa me malo maku lang fa nga la fa na we ole a what o king o sa fa ya e vai a kunga lo maku a la umi fa la ko kala nang ko sa fa ya lo maku lo fa pa la lo fa la fa na we ole a what ma mo ing fa in ngam fa ngau we pe e do maka maki maku lo le la kinga mo sia ma la ko vi ai ai ar vi en vi la ka ma o mi ngau vi ya wa lo fa ngi vai ke ni wo e sia vi ngau vi pagaud we fallo makwon ngon go fola fana when I watch yang aku kifang aud wala ya le aku lang fanga usul vi lak alon ko dua malo fa table fa so mo ta tone nei fo jamel jaya ma tengo fi ta pinang ambol fana ulot tamo tamo le tu sanga ta pina fi fi ta pina fi fi le aso fana au ti fa me fa no noa ele ngango le lif su sani au ta pinanga ta to ma chuol mai se nei fana au awo fu ni tang sa ti li tang chou se va ia fa so le a ka ko le a le a ka ko kama manero le a ia va ai ai ai ai ia kama le a nge e ku ku ol fa su su i ia wa ku ka ko ma ila lo fu ngai ngai fa le fa le ofu ia ia nga ia ku disi piko ko mai ko mai ia nga fa ofu ia kwa ia papa mai si piko ofu ia ma ko ka ku ma sa sai le a ka ko le a awo le lava vai la au pauka paipa pa mangol farka nga mel senga bye bye la anga ku fa fulla ya nga ubala le vevesi e ku mangku fu do naso sa fa asido makku ila le paipa ai fa di olo la ko olo lo aka ka ulela mai mangongi pipi ai lo merka ko au di malala ah pa pioli o fu nga mel farka senga pa te fa so mo tatu watu no nei jayao
2: o tinga so nifo o sa ili te fale fa nifo tango fie o le Shine Dental ua silia ma le sefulufaatau saga o lana tautua ma o lea ua faaopoopoina ma faatelē lona nofoaga afio mai i le 54 Great Sav Road i Manukau faiafua Wins ma ACC Quotes toe leai se totogi mo fanau e i lalo ifo i le 18 tausaga e iaiaiaiga faapitoa aua e te toe faatali ae faalelei loalau ata i le aso vili le Shine Dental o iva 277-6644 o iva 277-6644 mo saua manoa le Shine Dental, your smile is our care.
3: O tau sara ilia sau taravale o le ogo toe foʻi mai le car for you, le king of cash with a car maua lau taavale ma lau afe lua afe tolu afe fa afe pe lima afe cash a mai sau wā e maua ai lau referral e afe tala telepiki apu SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini i le vaiaso ia iai sau maluenga full time ma ia ma malo swafa leisene sa mō pele ai se leisene le ai se afaina a mai lau taavale tu ai mo sau tupe vave le car for you, le king of car with cash. Telephone over Selau Lolo Fito 5 on Novalu. Over Selau Lolo Fito 5 on Novalu. Motanio Bomaki. Tatosi Torselau Grey South Road in Mano Orewa.
4: Awane emisiale fa apitoa ole lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange mala Western Union. La Foleono se lau dala New Zealand pe sili atu i au ai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi i aso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luasfo lua se tema e o le aso luasfo lua o kitopa. I oe, e anga ba afo i la tau e la fo tupe i dusa sa wallet i Samoa o dusa tupe i America Samoa. Afiwan Eloy ino fuanga nei on the Lotus Foreign Exchange, I Manukau Lenmore, Hakurama ma St. Luke's, I Aukilani, Poriruai Wellington, ma Rekatan Ikalai Estete. E mawatupe ala Western Union I le Fali Dewina o tupe.
2: No iaia vanoa mo fana witi Samoa e ulufale mai ai le mātou Samoan Bilingual Unit I te Matarama School I Clendon, Manurewa, Monelua o lo fitu. Nato te talia alo ma whanau e whafoa tu malei tu ma lo o lo iai le aonga, po le Out of Zone. O mātou vasenga e amata mai le vasenga mua mua, ia 1, se I oa tu le vasenga valu, po le ia 8. Pa mole mole fapso tai mai le ofis o le aonga I te mātauranga mo nisi whamtolanga I le telefoni o iwa, lua onono, iwa wha, iwa tolu, pe I meli mai I le olatanga at tms.school.nz.
5: Tālo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fa for Fonga, my mai mo mai bear in the Radio Samoa.
6: Yeehaw!
7: Ua mafai ona au na atu la polo kalame le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
8: O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o taimi fengata o na o le malanga al maliu maleoti e mafai foi o na latu au na atu ma au na mai tino maliu o e pele mai so o se atunuu o lalo langi pala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se funu manibalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
9: Talofa Samoa, was the near daily tolls full to sang out of tour Dr. Chenbo to Natta Samoa, Ella Lea Ivai Fatla Natura, Monga Senase Pere by Suka, Toto Bawalunga, Bolele Mo Fort Yosefanao, the Maisela, Fatunga O Tingao, Tuli, Maletua, Tinoputa, Canessa Malabangeso, Fapia Foli Furu, Ya Mercer, the Tale Malefiva, a Mo Foli Paste Full Nifo, and Nongile Yaino Fonga, Talia ACC quote, Palau Meloa, Dr. Chenna, Elelua Fitutolu, Tolu Tolu Fitufitu, Lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pia fio mai ili lua selau, Lua sifuluono Great South Road, I o Tahuhu.

Luas football no minute jale uche ne le chula se football lua pele fa foka ba yai ile ne fo ya uli joy fa sala we no tatu tala ya Samoa ile tu chuma udanga al fionga ngal mana chip out nga vaya ile fa ta fito tatu tala ot ot mel tupule atu bole ne vayaso la te mo le si fa bobongo tatu tala ilon fa sala we no le fa fina ne pe ajali chula yo no ile afia fi te wolongo le sa ta out tali chula balu E ana to fa sala winner le tali tula se football le lua mala winner mon muria tu tali tula yono ona tatu to fe lo fo ile le se fo ila unanga masana le fion ngal mana dal to lo manuel tatu wa tu ti uche mangalue nga pe ona fion ga yai mai le tayao se pa ia mai le ne yoli le afa le aso to fa malo tu tatu klame ne te mam ti dam tu mo to malao fa te mo tapo inga o to faiva mo to tiu te mo to malao ile aso mo le aso fa te mo tapo inga pe ona yai Le vai aso ato vi ia leli fa tele tua o lo o mo pelan fa malo longa ya te uto o le malo si maleola o la pui pui nga ya te uto le o lo fa sol solo manu yai fa i valo filim malo fe ngai malto telo ta to le yaso ya o no uto wa o la uto te talo o la uto o le pongi fa no no manu leli ina ia manu ia o tatu tangata Nga te foi lea fa malo atu lau fingaluenga le tua sunga fa fengainga. Pe fa malo atu da te pokrami ya te uto. O fe a lava na te ute mafuta mai ya ya te fa malo atu. To vini es es e watu tofi ei oto e le tua. Wao ya te uto fa alpenga le atu nuku. Langa oto sui va ia le li. To ya wolo fa atu da te pokrami le I taimio le oli. Malo lava le fa malos. Male lo lo tatu watu nu iti ute mangalue ngolo uto ngalue ai. Ayale ba yaso muli buli anai fanau o lo fia ngai lan tou ma tu wanga pe tawi le le mol tap nanga lo tamit ya fa balo ati ati tou ma tua pe anai fanau la tu wanga ya pe ona yai ne ba yaso muli buli le poti mai se tasio tatu pa anga fa boi ne lungo la tele le lu watu le papa toi toi al watu o ta hu fa sol solo tu o silver park ma tua fa tu muli lungo la tele wa ma tua tumu wa matua tumu alunga la wala a olono winga mo tatu la ye mafuta mai ye mo so se vae nga la ba ole awala na te anga yeti yai a na te anga yeti yeli ni a awuli e fa yo fa ta nga la nga lo pisita to tau tua nama o lu saunga le mu tau tua nama o lu saunga le mu fa uta uta le leita to lu nga la tele ya matahala au fo ni tu lia lu sao a e vava ai I mea te tau ona sefe mai yei o ilu nga le awala Awana ia le tuli fa vlabi. Awana ia su e fa vlabi. Ele le ia lu saunga le mu a ye mata poto ma mata ala nunga la wala. O le vai teimile ni. Se uo fa atasi a tangata le lima tangata le anga tu lol fa fonga le tatu watu nu. I fa alis tangata le watu a tu mafau fau le fali. Ele kai kai pau or ke mingi. I tatu mata ala. Pa ila anda le poti mai makwa aku mua sori. Ana na fina walu watu lua. Walu watu na fio walu lo inai I o tahuhu. Ame fo iso uya kama I of pae pae sui. Oka e makau kia. Oka se kumu. Ia rake mina kumanga batu ipo se mante ale tolu. Walu watu lo wali o. O te o watu I o tahu. Maku wa kumu wa sori. E fai o whanau. E o e fata I taia latu ofu ole. A o nei matua. La fo I e o fata si malatu whanau. Mali telo le tavali. Tele. Telo le tavali. Ia mala umo moi tu tono tavali. Yo. Before let Dr. Nama Tato, the tono for the law, ya a warning alu yant oe, a ealu, ma avela tama, ya tau, ya eto to a nas yo wallo. Lana leo vayanafi na ya ma tu aponaitina, isi casio follow luang o me imoye. Fe pesi I solo. Ale vavel me yellow macuing was a walla quick good ma follow luang, ah. Alas, alo ki follow, walla su elankama. Never lava owling or tired, tired, erring or comagic. Level va alcun falo lo. La la bola mu bai fa fo. Kele do po feo ko kongo e eso e fo ofo kama ki ai. Awole ka nga ponga hia bala ngok malang fa nga uma ku kwa. La le la wa pisi kama ki ma ku eso ngi la ko la bala ba. Ala pisi ku martina. Ai ta tu na ma ta tu. Ta tu fa na ulai ti la le te lope na va tu sta ma di te fa ofi son of. Sole. Val val au solo. Ya wa fe ka mi eso lo ma ka ika. Ma ka nga fi ka va ipe ku. Pe kai bawa ekus kama ki ki angafi. Ai talu si ina maua. Ah, talu si ia mo sinata mo. Tau tona mata tau. Si au fu ker waku e alam.
wale lima walo walo. Wale lima tomo. Amesi haka ako kamekia ka ifiku kwa usanga. Ka iyongo. Kamekia nga. Se e ngale hoa kong falaroa. Ele oko su ngi ofu ae o ilo ilo mea ka alu. Ya. Molu waku I. Molu wangi I. Tau tua nala matatu matua. Ole fa manatu al tatu pokalame. Tau tua na na ifanau. Tau tua na. I o ma efo ili lo kamaki. Wale lili se lo kamaki. Wakasu e kamaki. Ele hai se lo kamaki se tau sanga. Ele tu tupo I fa'a vlavi tamaiti. Ale la vel ta vale. Ele ilo se kamaikiki. Ia ngafai fa'a ngoa ngoa leo lo tamaiti. Ae tau tua nama tatou matua. Ae alu fia lave ke aru e. Uu le lima olo walo. Uu wale lima olo kamaikiki. Pea kuu fale fale. Afa pe ilo tina avi ta vale. O malifandau. Ae kuu kamaiki ngu fale ko inga fale. Ia wa ae leba faifu inga laku ko inga fe alwa. Inka wango fale ko inga ka avale. Ia ngai fo imaile alfa avale. Ile ta avale. Ia wa makuwa fale ko ngwa kule moyas ko inga wa. Aya. Wapi ole moyle fa avale vale fo. Pure mo fa vale vale vale mo kwali la val fa karingol fa kaunga ai tau tu na mata tau tau tu na mata tau ya baenga yo fa mna tuat o mo ta vale tau tu na le saung le mo ya awole o so ona o mo awala la nga yifo ila tu na yo e tu tu linga duenga e ila tu la fu ye ila tu wa fe o ma sanio tu tu li ya mo wa tu le ya ya ni tu la fo lu ngala tele ai mo o ele fa utauta Mo oe lea o loo fa au tauta pelu sa to apele tai. Awe ke ngau ya, abe ni leila uta abale lunga la wala. Awa luo luo, awe ke lua kawemisa. Kau fai ke ke ale lua kawemisa lunga la wala. La ngoisi mea laiki ya leka uofi ofi maile ki apolo. Le fai meka kore ki apolo le sa ufa oso kako le ai o oru ha. Ae ilo ki apolo, faka ka inga. A umina alu tina alu faka kau angofur kama. Moe moe ka maa ili o mayar ki ngā. Kasi ngā me ki lua vivisi ai. Aalu alua faasua mea kau kupe. Ia aalu alu faasua vaya kungo fiiru ko inga fisisiri. Ala ua ki ngā li kupe. Vaya kua ko e ka umai wa lefi kawi. Ia kasi ngā me ki lua vivisi ai. Awa rufi ai se fare ainga. Ol fare ainga. Ol fare ainga. Eise mela alua leo. Oh, ol fare ainga. Usape kipili la usakeke lo makuwa lako. Olfa kaua ayo olu al fare ainga. Waga lu usakeke awa leva ayange. Ia le taiti ngale kui mahalu la kolo. Beke maka oe fai alfa felea yon lausa keke. Ia mau vari vari ngai. Kipi ngai vari vari ole vari vari kamaiki. Se vari vari momua kamaiki e vari ai. Ai oe falai ngai. Oka. Tau tua nama tatu le vaya sopisi. Se le vaya sopisi. Se o ke fa vivi si reverso pisi nge ke I fu wa kwaru ese no fie fie mali ma nga yo lotta mai ti dakta pena talu talu wa fa ta mala ta jo o le leili mo na yo na ta mai ti fe wa itung itung fa lo lo fe wa imal mata pocho fe wa imal pocho fe wa imal mata la ale ai tu ta mai ti fale no fo el tama ya makamaka la kiwi ya kula ya makamaka kama ki la kama ele makamaka kiwi afu la wa mo kama Ya umalia ya aku kinga merfanga ya aku harap kinga merfanga mufa kau aku de fishing chips ya sosis ya aku fayri me ali fare ai fakasi ba di banga ya ai ali lo mesika magiki a ole wa ka penga la kuaso oka ya ofia afa ya tau nala na bae ngai famuna tuatu male pisi di wala wala baba ai leila upaka paka lei de paka ti lo se fe ai oe male se tu peto tongia Ye yalu waku fo yala muwakwa e pakal pakal au mama. Wala banga e ka wakwa o o wa makwa le bang fa le kongulu ma fa fa wa. O le banga e I. O le banga e ma.

Tembele wa chile ote luo se full male family ute chalo ni chule chasi. Mea vwela kako pisi ya kurkelo mea ai. O mea aile la tatu pisi ya tuwe lewe itemi kele. Vwela kamba fukang ala ebevesi ya kiai. Le ali metaun fai, tau tuwa nama oe. Ya wa aile lei fa uta uta. Fa uta uta lei mea ai te tau ona e tau sami ai. Awala ni ngalu ya ntoe. Lea, oli tatu vai ya le tali o mea uma. Famalo, te faftai etu wale mamalo tatu watinu. O latu o lo fanga ina le tatu vai. Ya la fua maile latu tatunonga ma latu burimau. Wa latu wa fifi etu mafal tatu vai lea. Le te leo lo nao nga, ya aye mal tatu fofo, va ila le manga ya. E fofo lo tino, ayalu le vai tutonu e kilingi, mai tutonu lo tino se iwa ane le fafonga le tinu. Kamala le orsuka, koko moluma. O le so onga uponga hivi. Ia o fakunga o le kangesa.

lau mango, lau vi, vai vai kido momo lau nga ama, ia valu mai dioa, valu mai pau mango, kumu kumu lau awa ai mama, ai makau kio miang ame yele tua, a lela fi morta tu vai ia, bo ma tua ia ma tu pichonu au dele kido otaro. O mangele ma o tahu papa toi toi te mola all what tasi lua o fava lui vai vai ba all what tasi lua o fava lui vai vai ba nai te mam tina ma tue o ngai fo fa nau se kia a o I manrewa la tue manukau manrewa ma I takanini paso solo tue alpitonu erda lo ia te mola all what tasi lua o fava lui vai vai ba All what does he do of five or weaver, weaver, et a moyeli sooner for my affair for four foil. I will tell for na. Macau kier kumber for my idol weird kimini. Fatalia to a le for your owner. Le sunga ya, aya, ya, your mere Joseph Wang. Ile mealofa le to a fat malofine. To tell in it a mamma litina matua. My land to a low suit for yet way, but for it. Woman man we are. Be early. Se o mono failo atu lol tatu telefoni mo tatu le west ma me se fo ina e fe howard o nalo ye indisi no fangalo o fa to lol tatu vailia mo lo so I fo malo ruina vai vai do ko le kiki do le kiki a e wa o valo le kiki e no mal tan jonu e no mal fa to tua e te manuia a e ingwa kwa o ki kariko uta maa o ki manguia, manguia. A e fape e, nga kawanga so uka ngwa koi. E ke maa salu salu. Ia e paufolibe ke maua, nga lola nga maa salu salu a.

Disotado bang lungol jatu YouTube lungol Facebook. Fatalo fatia Simon da Tabita Antuchi. Ala nga upu tomuli fatalo fatio le mafuta mai nai matau jule fanga. Vaisa lao so no lote fatalo fatu. Yam fa maloti ya sene Yosefa. Ma lor se fo lau dele. Ole ngol pese le ole tantonu le fisi mo yesi pa angalea. Sene Yosefa ole ole ngol pese ole tantonu. Pisila tia lele. Misi pati fatalo fatio le mafuta mai nai malipone. Liso ila tolo mafuto mai nai mrewa Panga solo la tu fo Yale Tofine malai alo fatu sis malai Al jamai ya sa juala Mali fatu ya Amy Jamai ya li o leo jam Mali fatu ya fe Sunga ya pasta Fai fai mali fatu ya kisa Alo fatu is ya ufa fengai Ngai akibati ya Va Mali fatu ya pomate va Mali payo rekalisi ya efa Kasa awasi le ponona Alo fatu voi ile jamai ya leulunga de lunga seve va ai wang malifana tomato ina ya vita poesi malvatu ya salome ape voye le sunga le ya pang maria yo po fai valu ese de la iwaki king ola kiki ka kalu yo po fai valu shot ai makau kier king ola kiki ko mo yo po top I love you we have voice on the alo mafuta mai ile le fo yo ni nunga tatu tatua Mali lolo al tatu watu nufi 11 na iti mafuta mo ye mo mori ato lofa. Anga mba utau manu ya tele ni yauli.

lu'i tau mō le aso. O leo langa tautua I le atua. Life in God's service. Roma mata upo e se fulu male lua, o le foi upo e iva. Awa ne I faata ngā halofa. Ia ino ino ile leanga. Ia pipi'i ile lelei. Ia fefa'a pele pele a'i ile fealofani. Ia tausolo mua o na ava o le tasi ile atasi. O le olanga tautua ile atua. Life in God's service. E tā ua tele ia Paulo. Leitu a inga o langa mō o mia. E ta tau o na ola ai, ma au au na ai, le ta ngata ua whaatua tua I lea tua. E le ngata o totonu o le e ka lesia. A o le tautua ina o lea tua. I so o se feau, ma so o se ngā luenga. E tele ina wha ma mafa ina e Paulo, a o a o ngā Yesu. I leitu a inga o langa mō o mia. E ta tau o na o lai le ta ngata whaatua tua. Whai mai Paulo I ta ngata Kerisiano o loono nofo I Roma. Aua le whaata ngā lofa. Ia ino ino ile leanga. A ia pipi'i ile lelei. Ia ola whealo fani ta ngata tautua. Ma ia awa le tasi tangata tautua, I le isi tangata ngalue. Ia ono sa'i I puapua ngā, ma ia fina finau tangata tautua I le atua, I le tatalo. Samo ai, o se wha'a manatu ma se fafangu tāua. O le lu'i tāua Paulo, se I toe sila sila anea, I lau tautua, ma lau au au nanga I lea tua. I lei tū a inga au au nanga, e fina ngalo ai lea tua. E leanga le ola tau I masui. E leanga le ola wha maua lunga. E leanga le tau I atu o le leanga I le leanga. O nisi nā o I tū a inga o langa mo o mia. E ta tau o na olai, le ta ngata tau tua I lea tua. O leo langa mo o mia I so se ta ngata tau tua I lea tua. A leanga mai, ia lelei atu. A whaamaua lunga mai, ia I loa ono sa. A tau I masui, ia e I loa loto whaamangalo. A aisi mai, Ia e iloa anga lelei. Ia e iloa alofa. Ile tangata fiaola. O nisi nā o I tū a inga o langa mo o mia. E fina ngalo Yesu. Tātou te whaatino ina. I aso taitasi o gā tātou tautua ma au au nanga. I to tonu o le mālo. I to tonu o nuu mā fio anga. I to tonu o lau tāpua inga. Ae maise I to tonu o lou lava a inga. Sāmo ai, ua sawa sawa I nei aso, le loto le anga. Ua sawa sawa, le ola tau I masui. Ua sawa sawa, le ola whaama walunga. Ua sawa sawa, le whainga e le isi tangata. O tala o le isi tangata. Ua sawa sawa tele, le tau whaaleanga I nei aso. E fina ngalo le atua. Ia tātou iloa. Ona tautua I ateia. I le loto maulalo. I le anga malu. I le loto whaamangalo. I le loto alofa. Ma le loto maualalo. O nisi nā o I tū a inga o langa mō mia. E ta tau, iso o se tangata. E tau tua manga lue ile mālo. Tau tua manga lue ile e kālesia.
tautua mangalue i totonu o lona lava ainga. Tātou te talo. Lea tū ae. Aoa o maia i mātou uma. I leo langa mō o mia. E o lai i mātou. O e o lo o tautua. I le mālo. Malau e kālesia. Fisoasoa ni mai lou mana ia i mātou i lene yaso. E manu ia aia mātou feau. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faaon. Ua mātou tatalo atuai nei.